0: Para sa mga elected official nga wa magtinarong sa ilang serbisyo, dako kayo nilang ngisi ning kining mahitabo karon kung mahitabo ning postponen. Dako ngisi nila ani katropang Limuel. Amo na nga, hindi na yun kung mailisan. Pero kung maayo mga kaigsunan ang imong pagpenerbisyo, manaay eleksyon o mawala diha mga katropa, dili kaangay mamurblima. So kini mga katropa, ato lang yung hulat-hulaton kay ang desisyon ni ini mga katropa, kini House Bill pa man ay katropang Limuel, pwede pa ni mausab mga katropa, pwede pa nindili ma-approve mga tigpaminaw.
1: Pero sama sa una, pagtiramang dalian approve.
0: Ah, katong sa una? Ah, mo lagi. So, mga katropa, ato na lang niining iampo, mga kaigsunan, nga kana mga naglingkod karon, ipadayo ninyo ang inyong maayong serbisyo. Mga katropa, kung naamang galing mo'y nakasipyatan sa pipila katuig o niya mapuspuni, naapay panahon nga i-correct ninyo inyong sipyat da sa inyong barangay. Ah, katropa ninyo. Mauna, mga katropa. Ang ato alang niini, kaya gipili man mo diha. Hala, ihatag ninyo mga katropa ang maayong serbisyo ngadto sa katawhan nga mahimong komportable sila sa inyuhang pagpanerbisyo. Okay, mga katropa. Commercial sa atas at pagbalik, mga tigpaminaw. Tabok ta mga katropa sa ato ang kining ikaduhang topiko o man lamang sa ato ang pahinumdum.
2: XFM.
3: Oy, Kapitan Ludi.
4: Atorne.
3: Oy, nganong na magadres ako ang law office?
4: Atorne, kanang mag-ilis unta kong apelido.
3: Kap, mahal ba na? Gawas kong balihon.
4: Balihon? Di lang ko atorne, oy. Samot magkamaot.
3: Usa ba na yung mga apelido, de, Kap?
4: Lobot.
3: Okay. Pero kung bungod sa ito'y exciting!
5: Mga katropa, exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay mapugnan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
8: The Secret of Health.
7: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
8: Santon Plus Gold
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Blast Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Blast Gold o Santol Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy na kape. Santol Blast Coffee Mix. The Secret of Health.
7: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Santol Plus Coffee Mix ka na. Sa Santol Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santol Gold Herbal Capsule o Santol Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santol Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
9: Santol Plus Coffee Mix.
10: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan nako ibaylo ang Santol Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santol Plus Coffee Mix.
9: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
9: The Secret of Health.
7: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balikta ba ka katrupa sa ato ang tulumanon? Doon na tayo 8 minutos ang nagalabay usab sa alas 8.
1: Pulsaan!
0: Kining bahina mga katrupa, hatod ka na ito bagating paminaw sa Santon Plus Gold Coffee Mix. Ang coffee mix nga doon ay glutathione and collagen.
1: Pulsaan!
0: Siyempre mga katrupa, makapahamis, makapaanyag, makapabata sa panagway. Kay naa mga katropa ang glutathione o collagen.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Baga katropa, balik ta. Dinitas kaduha na itong topiko katropa Limel.
2: Yes. So, ang ato diri katropang John Jay, update lang ni sa kini nahitabo nga pagkasikop, no? Drug raid sa usa ka ng drug den, mura o tagbuanan ba ni siya?
0: Oo, drug den. Kung panimalay nga,
2: hide out.
0: Diha sila maghaibutan.
2: Diha sila maghaibot,
0: palit, gamit, tanan.
2: Pwede di ay.
0: Oo, muna si drug den.
2: So, mauni ang update ka itong raid niya itong may aging adlaw katrupang Junji. Diin ang kanhi kapitan, ang kasamtangan nga iski kagawad, kuan maning iski gawad mao mani ang murag empleyado kibali ni atong kanhi kapitan.
0: Oo.
2: Kay employee may nakabutang diri sa report sa PDEA.
0: Oo.
2: Ang kanhi kapitan mao ni ang gitudlo nga drug maintainer.
0: Drug maintainer.
2: Mura og kibali siya og mao'y mamaligya baka ni. Or utok
0: baligya.
2: Baka.
0: Baligya. Drug maintainer section 6. The drug maintainer lahi potong siling maligya kay section 5.
2: Oh, basta kay ang kining kanhi sundalo murag bisitor man eh, murag palit ni.
0: Oh, so mo ni ilahang parokyano. Parokyano may tawag ganis ubang terminal kanang kuan tawagan no, parokyano manggamitay. Oh.
2: Bisitor man.
0: Bisitor. Oh.
2: Drug din bisitor.
0: Drug din bisitor.
2: Dini gawas karon sa pahayag sa PDEA Agusan del Sur katropang Junji nga makaingon ta nga duol-duol na gyud ni sa kamatuoran nga kining mga nadakpan. Naagyo'y kalambigitan sa illegal nga droga, gumikan kay nagpositibo man sa drug test.
0: So meaning, kay nagpositib, awin gamit.
2: Di na ni kalimod, bisa pag,
0: wala na.
2: Di na ni sila, murag dool-dool na gano'y sa kamatuoran. Kay, siyempre, di pa mangyud ta makakumpirma ni ini, kay wapa man igihukman sa korte. Pero, kining nahitabo karon nga, nagpositibo sila sa drug test, aw, klaro na yun ni katropang Junji nga nigamit yun o illegal nga droga.
0: Dili na yun na...
2: Di na yun ay malimod.
0: Malimod nila katropang Limuel. Kay nigamit man.
2: Kay na positive man. Then, ang PDEA, Agusan del Sur, na interview ni katropang Ray Alinton kagahapon. Ato ning klaruhon o kinsan ning nagpositive kay murag ako na dunggan siyang report, duha, pero tuluman ning nadakpan. Ato ning klaruhon o kinsa ning nagpositive katrupang Milani atong paminawon kining interview sa provincial director sa PDEA Agusan del Sur nga si Ginaline Tan.
0: Tan.
2: Ang apelyido Tan.
0: Tan.

0: Moraga na amang kasulod og langob anak katropang libre. Wala tulatan lang sa nato ba katropa kay medyo ni kuan man ni Iko no ni Iko katropang Limwell.
1: Gusto nato mapaminawan ang pahayag sa PDA Agusan del Sur kay para to makumpirma ba og kinsa ang nagpositive ini.
0: Gani no.
1: Ang kapitan ba? Ang katubang iske kagawad?
0: Gawad.
1: Or katubang ex-army ang nagpositibo mga tigpaminaw. Mani atong i-kumpirma gikan mismo sa PDA Agusan del Sur. Giplastar pa ni katropang Milan eh, pero ato na lang panikamutan.
0: Sige, diya si Moha na.
1: Maabtantag.
2: Itong August 4, sir, mga alas 7 sa gabi, adunay gikandak nga bypass operation ang PDA Agusan del Sur Provincial Office. Kauban na to ani ang Prosperidad Municipal Police Station. So, dito ni siya nahitabo, sir, sa poblasyon.
1: So, moto katropang Junji, no? Giklaro, may na ito, nadunggan ang pahayag sa PDA kay ang iski nag-negative. Ang positive ini, ang katong former barangay captain.
0: Oo, moto yung nag-positive.
1: Huwag ang ikaduha nga nag-positive, ang katong kanhi army, ex-army, sama ni retire na ba ka niya, or...
0: ex-army yun na.
1: Gitang-tang ba niya sa serbisyo?
0: Na may uban nga, may yung awol.
1: Pilay edad ani niya kining ex-army? 31 anyos.
0: Bata pa.
1: Oh, bata pa. Din employee. Ang kining skater, iski kagawad, 22 anyos. Ang barangay chairman, hapit pa, former barangay chairman, hapit naman ni mag-senior, kay 55 years old. Then ang kining its army murag nag-absent without leave ni. Onya 31 anyos katropang Junji, bata pa.
0: Bata pa. Oo, bata,
1: so,
0: bata pa.
1: Mo ni makaingon ta katropang Junji nga duol na gyud sa kamatuoran ang pagprobe na lang ini sa korte, murag di na ni.
0: Kana,
1: dili na ni lisod sa mga otoridad nato nga i-prove ang maong allegation kay nagpositive naman. Unya ang ilang mga ebidensya nga nakuha kung naklaro lang nila ni dokumento, aw ilang ang yuning ma-prove sa korte nga kining tulo sadan kay kining iski kagawad bisan og
0: negative.
1: Wala na siya nag-positive katropang Junji. Pero sa ngalan nga naa siya sa maong area, unya gitudlo siya nga empleyado sa man siya drug den employee, so nagmurag nag-assist siguro siya ning
0: basig siya
1: former kapitan.
0: Oh, basig niingon nga ikaw sa pay anda ikaw sa ikuan sa sandayong bi.
1: Mao
0: kanang fuel bi ikaw sa ilopot sa
1: ko karelate ana ka tropang Junji kay wa man ko ana nakatesting.
0: Mao lagi pod.
1: Oh. Oh,
0: pero mura pud ni akong nakita.
1: Pero may mo kag drug den employee mura og mutabang, katabang.
0: Oh, katabang siya.
1: Katabang siya ining drug den maintainer.
0: Oh, ana siguro no.
1: Oh, katabang ni siya ning former nga barangay kapitan katropang Junji. Unya mura ra man ta ining nag-imagine kay ang atong otoridad itago man ang mga pangalan ini. No? Ni ilapong mga naon di po nato maklaro. Pero at least nga mao ni ang nahitabo diha dapita sa may barangay poblasyon Prosperidad Agusan del Sur katropang Junji nga ang nalambigit ini dili mga basta-basta nga mga tao.
0: Okay.
1: Dili mga ordinaryo nga mga tao.
0: Kanhi kapitan.
1: Oh.
0: Di ka. Kanhi kapitan.
1: Kanhi kapitan.
0: Oo. Niya.
1: Niya kini kasamtangan nga
0: iski kagawad
1: nga dapat unta. Mao ni siya ang ihimplo sa atong mga kabataan-unan.
0: Batan-on.
1: Dihang dapita sa may poblasyon
0: Prosperidad.
1: Pero unsa may gihimo ani nila nga sila manuoy nag-una-una mga katrupa
0: Pasipuno.
1: Sa pagpakuyanap ining illegal nga droga dihang dapita sa maong barangay or sa maong lungsod. Og ang ikatulo kining former army.
0: Di
1: ba ang army tigpanalipod sa mga
0: na.
1: Tao
0: mm.
1: Pero unsa may gihimo ini mao manuoy
0: pasimuno may
1: di po ni nagpasimono murag maumano ay gumagamit.
0: Oo, gumagamit
1: kaya kay bisitor man
0: basig
1: mo bisita man
0: di kuan na siya kay basi na mga operasyon katropang limoy
1: ayaw oh,
0: na una na basi di pa maulan
1: pero
0: pa kondisyon ta
1: ayaw na man absent without leave man
0: ay
1: naawol man
0: naawol di ay ni
1: mura man ni og dili na ni siya aktibo sa
0: og aawol
1: atong armadong
0: kusabot ni lakaw or ning way pananghiray aawol man ni indig ana.
1: Muni ang atong palawman unya katropang Junji kay murabag ato nakita nga ang distribution ining illegal nga droga dili na sa mga ordinaryo nga mga tao kun dili kining mga tao nga unta gisaligan nga maoy tigpanalipod sa mga katawhan mao man hinuon mga katropa ang nangulo nining illegal nga mga kalihukan nga makadaot kining illegal nga droga sa atong mga kabataan ilabi na sa atong mga panglawas katropang Junji. Mabalik taon niya.
0: Human lamang mga katropa.
1: Huh?
0: Para tunin pala umlauman natin ni katropang.
1: Siyempre, ito pong...
0: Limwell, kinakurious po ko, ani.
1: Ang ato...
0: Magkakurious ni ba?
1: Hmm.
0: Makaingong magkong asa man di ang advokasya ani sa mga barangay unya sa PNP, kimagparis.
1: Hmm.
0: Nga advokasya kalabot sa pagpalikay sa mga bataon sa druga.
1: Mao.
0: Usaon man eh. Ang sama may... murag na curious ko ani. Sige, ato niya palauman tani.
1: Ang ato pong mga kapolisan nga kaabag sa pag-maintain sa kalinaw diha sa atong palibot.
0: Oh.
1: Ato pong kumustahon ug unsay ilang gipanghimo karong mga panahon na. Ug naa ba pud tay matambag sa ila ha. Ato pong ning taga pagtagad unya katropang Junji.
0: Okay. Baga katropa, standby lang gihapon mo ha. Balik lang gihapon mi mga katropa human gihapon sa pahinumdom.
3: X FM.
4: Pagkita kwarta B,
3: Kahit na kubra. Uy, bra.
4: Magbra-bra, pagka nga. Pura baga, nakugtutoy nga, maskar, magamaya ni magtutoy.
3: Wow. Ulo, pagunin mo, no?
5: Nani?
3: Brief, pagka nga, gamay mo kay kagtabadidoy.
6: Exciting!
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwak og babungog. Katul ka ayo to, dinom ako og Santon Plus lang. Maote akong dimaintain, maayo kayo siya. Gamit to mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Kuday sinil kaniero, tagasit yung pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban pa. Santon.

0: Dan Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Nung nagbana akong mata, nagkuhang kong Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ako ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, may akong pananaw, nawala tong kahanap, niya magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato na kita sa itong produkto nga maka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagi atong

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Aligtab ang katropa sa ato ang tulumanon.
1: Bullseye!
0: Ining bahina ang katropa. Hatod dyan ato ang tipaminaw sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix.
1: Bullseye!
0: Ang mga produkto mapalit mga katropa sa mga nagkadaiya ng mga butika dinhi sa ato ang probinsya. Okay, katropang Limwell.
2: Nindot pa unta katropang Junji nga palaw man ato ang atong isgutanan kay siyempre daghantay ikapangutana ini ba kay nagkagrabe na gyud nagkalala na gyud. Dapot na diha sa mga kanhi opisyal sa barangay naabot na sa atong mga kasamtangan nga opisyal ug napay tigpanalipod unta nato ta kabalo ni basig apil pang mga kapulisan aning uban ug kaha ang mga kabataan.
0: Mao.
2: Ato ning hisgutan katropang Junji sa Lunes pohon.
0: Pohon.
2: Kay Bernis man ron.
0: Continue kon tani.
2: Di tani
0: wala tani, wala taog ba baga katropa kay rest day po namo papahulaya po din taon si katropang Limbo. Di po din taon lalim.
2: Oni ang atong tiwason katropang Junji sa Lunes pohon.
0: Pohon, oo.
2: Kay syempre dapat dili na to pasagdan nga ingon anay na day kalala ang
0: okay, lalim ang ka nga.
2: Illegal nga droga sa atong palibot katropang Junji.
0: Makaingon pugos ako ang katropang Limwell nga lala gyud siya kay nganuman pati man gud mga opisyal na.
2: Mao.
0: O pati na opisyal ba?
2: Nga mauntay.
0: O makuanta kay dapat unta na ni kadtulang ning mga way mga trabaho.
2: Oo, mga standby.
0: Atong mga
2: buhoy-bugoy nga
0: mga non-educated. Katubang wa na gyud lain mahuna-huna nila nga ang ilan na lang lingaw iagi na lang sa bisyo.
2: Mao.
0: Pero kini man gud katropang Limwell kay barangay opisyal
2: pastilan.
0: Kanhi. Bisan pag maingon tag kanhi. Bisan pag wala na siya dili na siya aktibo.
2: Nya naman siya kauban nga iski kagawad.
0: Napay iski kagawad aktibo. Mao na makuanta bang ano man no? Panahimo man nila ni.
2: Anyway, sa Lunes pohon, ato ning banatan katropang Junji. Kay napari asil ko.
0: Na,
2: No, nalimot man dayta.
0: Oo, oh, naiasil ko niya mga katropa. Sige, mga katropa, happy weekend na lang ka natong tanan, mga tigpaminaw. Mayong pagsikay-sikay na lang, ha? Among partner sa Pikas Lawang, katropang Melanie Duran. Among administrator katropang Ali Vicente, among mga kaobanan sa gawas gabahin katropang Alinton, katropang Kian Civial, katropang Harvey Ramis, among station manager katropang Ri Surabasquez. Siyempre inyohang mga bata-batas kanginan katropang Junji Librias,
2: katropang Limwell Ukay.
0: Kaming duha manamilit o bagaingon diha kaninyo dalaygon ang Diyos mga katropa, mayong buntag kanatong tanan.
3: Usap. Nakoy pangutana na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
4: Ani mo buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sunod ana, iro na.

XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.

XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakinginig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
1: Samahan niyo po mga lingkod sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If ever meron po yung mga inquiries, text nyo lang po yan sa ating numero at yung text line 0969-609-6545. Amin din po kayong inanyahan ano, na bisitahan ng ating pong mga Yes to Health Clinic at ilike nyo rin po at ishare ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin mga kaibigan, at dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa atin po mga produkto at ganoon na rin mga kaibigan sa mga information about our health. So, pwede nyo pong i-follow ang atin pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan. Ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Secret of Health, Health Info.
2: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ang isa sa napakagandang impormasyon ano? Na ito pwedeng ang iba sa atin may problemang ganito. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumuwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas. Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pag-dilate or paglaki ng ating mga veins, ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa atin pong anus, pwedeng pagmula ng karamdaman na hemorrhoid or almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maaari ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maaari magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, iwas-iwasan natin yun. Ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung puwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po ng ating dumi sa puwet, yung ating anus o rectum, na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yun. So, siyempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, area na yun. At kapag ang isang babae nagbubuntis dahilan sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ang mga office worker, ay kadalasan nangangalim sa pagkakaroon ng almorana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almoranas.
6: The Secret of Health.
1: Yeah, sa mga kababayan po natin, kahit sino dok pwede makaranas or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
2: Tama.
1: Pero sa mga tao po, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan ang mas prone o mas madalas maaaring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad yung binanggit nyo dok, yung mga office workers, mga jeepney drivers, yung mga matagal na ginugugol ang oras sa pag-upo, mga kaibigan, sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, At hindi lang yun, yung sa mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, So, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga, basta yung mga tao na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwersa ka doon ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, At hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang. O obese, mga kaibigan, kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang. Kung pwede nga lang, dok, ipamigay, dok, mas madali-dali sana, ano?
2: Kung pwede bang ibenta po kilo yan, mayaman na yung iba.
1: So, sa mga kababayan natin, sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangatawan. Kinakailangan, bawasan nyo po yan, mga kaibigan. Kasi maaari din po yan siya makapagdulot. Especially kung lagi na lang nakaupo dok, ano? Malaki niyo yung katawan mo, eh lagi ka pa nakaupo, tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka sa ganyang uri ng karamdaman. Ganda yan sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, ano, ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po ha, sa mga kababayan natin, kung gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan or yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
6: The Secret of Health.
5: Suwame ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwame ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
9: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santhon Plus Gold.
6: Yeah! The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ang produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyo pong iinumin. Ayun yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, Dok, lalo na yung ganitong panahon. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, yan sarap humigop ng
2: perfect
1: kape.
2: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo mafags. At yan po, sabi nga heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
1: Ayun.
2: Yan, lalo na kung Santhon Plus Coffee Mix.
1: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, i-consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot nyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya po, Santhon Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat, ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, Doc. Mm-hmm. Eh, napakaganda itong paghigop ng Santhon Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa atin pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines, ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-improve pa, Dok, ano? Yung iba't-ibang parte sa atin pong pangangatawan.
2: Oo. At habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, ano, sa pag-inom ng kape. Meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung naka-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
1: Ayun. Ayan po, mga kaibigan, ha? Santhon Plus Coffee Mix. May bibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
6: Santhon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santhon Plus Coffee Mix kasi hindi ako ako nakakaramdam ng palpitations, di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: At ang ating pong mga produkto, bukod sa Santon Plus Coffee Mix, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Softgel Capsule, mabibili rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Dok, ano, na pwede nilang mabili sa ating pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Dok, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
2: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano, while having your medication, syempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano, at itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is, una, maibibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag na diagnostics, kundi ito'y analysis, para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling. May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrition. Maybe toxic ka lang, so kailangan mo ng detox. Maybe merong nutritional deficiency na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya pasyalan po ninyo, ha, yung ating mga clinic, at pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo. Siyempre, kayo yung kakausap.
1: Yung presence nyo, ano?
2: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
1: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto mo makapa-check-up ng libre, makapagpa-consulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Dok, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
2: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee. Walang babayaran. Siyempre, kapag merong kayong recommended na supplement, kung merong kayong budget, bibili nyo. Yes, pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
1: Hindi kayo obliged.
2: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
1: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po, ha, na pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, huwag niyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan, no? Pero kung meron kayong nice i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget, mga kaibigan.
2: At ang kagandahan, discounted.
1: Yes.
2: Medyo abot-kaya. Kung nga dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo. Kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
1: Ayun. So mga kaibigan natin, puntahan po, mga kaibigan, ha, ang ating pong mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po, mga kaibigan, ng clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa inyong pangangatawan, na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon. Yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, nagdudulot, mga kaibigan, ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Kaya sa mga kabayan natin, ha, pupuntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan na ating po mga kabayan na bumisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre, nakainom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
12: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure. borderline pong aking diabetes. Tapos pumasakit po yung aking mga ugat-ugat at sa kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, na wala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
6: Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Don. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At pati yung mister niya, Doc, pinainom na din, ano? Uh-huh. Ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yes 12 at ang atin pong mga produkto, naging maganda yung kinalabasan mga kaibigan, ha? Kaya kayo rin po sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema kila ma'am, ano, at sa kanya pong asawa. Sa mga kabayan natin, Doc, na mga na-stroke, ano, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng atin pong mga produkto. Especially ang atin pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan, ha? Kaya puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes 12 Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo, mga kabayan, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
6: Secret of Health.
1: Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo na, Doc, yung iba na, ano, gustong sumubok ng, especially yung Santon Plus Gold natin, Doc. Ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santon Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan
2: sa pag-inom lang ng
1: Santon Plus Gold na yun.
2: Okay. Alam nyo, ang Santon Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Ano? Unahin na natin, yung mangustin pa lang, napakaraming santons, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first-class protein ang makukuha mo dyan. Na madaling i-process ng katawan, na kumbaga less yung waste product na napuproduce kapag ginagamit na ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na panglinis ng ating sistema. At pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. Ano? At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. Alam niyo, mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Alam mo naman, problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang dalawang anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordicine at charantin. Kaya ito ay isinama doon. Kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes. And diabetes is one of the most common

0: na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo yung shotgun? Kahit pikit ka, pag pinutok mo, tatamaan mo yung target mo. Mm-hmm. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit.
1: Mm-hmm.
0: At yan ay nagagawa ng nutritional nutrients.
1: Mm-hmm.
0: That pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
1: Ayan, ha? So, mga kababayan po natin, na gusto maka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na, Dok, ano, ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Kaya kayo po dyan, kung gusto nyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
0: Tama ka dyan.
1: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ito mga common or mga sabi niya, normal daw nakaramdaman. Pero hindi normal yan, ha? Kung magka-common nakaramdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
0: Hindi mo napapansin, walang taong immune sa ubo-sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advance yung immune system mo.
1: Yes.
0: May iba't ibang anong tao. May yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi. So, depende yun sa ng katawan, preparasyon natin. Yeah. Kaya pag alam nating taglamig na, alam nyo na yung gagawin ninyo. Titake na kayo ng mga vitamin C.
1: Yeah.
0: Magtitake na kayo ng mga antioxidant. At saka iwas na kayo sa mga pagkain, alam naman natin, nakakapagpahina ng immune system. Mga sweets. Yan, number one yan na depressing sa immune system natin.
1: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito, mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat magpatatag po natin yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system, mga kaibigan, dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng pag-susupply mo dito ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang, Dok, pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
0: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho na ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism. At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food. Kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya, ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So, sabi nga, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot. Mas malawak yan kasi
1: mas broad kasi
0: supplement, kaya supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
1: Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamins na napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Dok, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level yan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan na

0: ng bitamina po na ito, mga kaibigan, no? Eh dapat nasusuplayan natin ang sapat sa atin pong pangangatawan. Eh makukuha lang natin 'yon, doc, sa mga pagkain, kasi yung katawan natin hindi siya nakakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
1: Yes, unlike animals, mm-hmm. may mga yung mga hayop na nakakapag-produce, but our body cannot.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins.
0: Mm-hmm.
1: Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions, mm-hmm. in the body, needs vitamin C.
0: Ayun.
1: Kaya nga very important siya na laging efficient, mm-hmm. sa ating sistema na hindi magkukulang. Ay, ang problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya.
0: Mm-hmm.
1: It's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in, mm-hmm. the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Mm-hmm. Kaya always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga, mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
0: Yun, no. Eh kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakakain ng gulay, nako, eh magkakaroon tayo ng deficiency, ano, sa ganitong uri po ng bitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline based non-acidic vitamin C na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
1: Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dok Algie Bakla. Ito, hanggang sa muli. Bye-bye.
0: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Hanggang bukas po muli, mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansama talaga pa alam. Magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM.
4: X FM.

0: FM.
1: Cum mă mină o ca să XFM.
2: Oi, n-au să mă încangă să ghimă ca tungo, galuia mă încă. Aptic, oi, exciting.
3: Exciting.
4: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: XFM time, it's 10 o'clock. Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Wake up! Luya, lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Uyab raman na. Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Pyramid 500.
1: Ha? Unsay Pyramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayrig 500!

0: Ay, ay, naku, mga maring, atong oras. Kapas-pas pa na sa oras, mga maring. Oy, doon na tayo sa 9 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Sa in English pa is at 10:19. Namati nga po ka, mga maring, sa tuang, di mo na itong istasyon. Istasyon ni Bus. Namati ka, mga maring, sa pinakadidli nga programa diriya sa Dibok sa Isla sa Mindanao. Kini
1: Kung ako ikaw!
0: Ako yes. Siyempre, mga maring, inyohang sparring partner. Ako ang inyohang pabansang kumari. Ako si Maring Inday Erika Deliguapa de Lemes tayo sa apan di makopian sa antong ngod kay mangunay o silingan.
1: Siyempre, kaba na to ang isa sa bago rin yung mga laba.
2: Apoy kayo po, oy. Kinilang yapon niyong iyaan sa kanaw na yung panabang. Kinilang si Tia Daria.
0: Ikaw po niyong magsugba niya mag-aaral.
2: Hindi, hindi ito nakapaso na.
1: Nagsugba rin.
2: Ang isa kayo ni Sibat, hadlo pasok baho. Maro-maro sa...
1: Salto, beata.
2: Ani? Alam ka na nakin.
1: Salto na.
0: Imo makang gilahe ay ang yambahin.
2: Gilahe
0: na yambahin.
1: Silang kaya. Nagkaw naman ko sa ubos dahan, okay na.
2: Gisakol na kamurakdat.
0: Padali lang ka na. Untro man ako ang effects dari ang mga maring. Oy, kasi ako sang wiwion kadalihan ni ano. Mga maring ha, kaya ito ang programa karo. Dilitan ng ano kanaw dari sa Davao de Oro, sa Davao del Norte, tungod kay madungog sa pta dari sa Davao Oriental.
2: Yes! Ang direpot sa General Santos City.
1: Siyempre din sa mga General Santos City mo. Nakatata, bukid nun din mo. Adri ko sa ilan ni XFM Agusan del Sur. Gusto pagin mo siguro dahan ako.
2: Adi, Agusan?
1: San Frans ba?
0: Sa San Frans ba? Mabati din sa San Frans di ay.
1: Mabati, oy. Mabati pagka dito sa XFM Pagadian na.
0: Asa dapit sa?
1: XFM Pagadian na.
0: Masan mga silingan nga lungsod. Masan na Pagadian lungsod o syudad?
1: Syudad. Syudad ba siro na ba? Punta ka itong pangutanon si Stanley Duenyasa.
2: Pero napot ay mga listener sa kawan na.
0: Asa dapit?
2: Pero sa may ipil.
0: Ay, ilo kunyong tabang ipil. Tabangan lagi ko ninyo. Sa ipil.
2: Yes.
0: Uy, dati mga kaubanan doon.
2: XFM Sambuanga Sibugay.
0: Hoy mga himsog biya na mga taga XFM Sambuanga og sa mga taga Sibugay.
2: Ay, himsog na! Sila
1: bingo dito. Apot na sila dito, dili no?
0: Apot yun.
1: Magkani kayo kanina. Apot naman
2: dito. Sambuanga City, dito.
1: Dahil po lang Sambuanga City. Pila ka oras sige kag Sambuanga City. Panuga Sambuanga din, sir.
0: Pila.
1: Tolo.
2: Gigan sa Sibugay.
1: Ah, dito sa Sibugay. Sige, amamang ka. Ilapod na.
0: Iyasab na.
1: Sige.
0: Antun ta alas 12, mga maring, sa toang programa Adlock Aron. Eh, kalimut Adlock Aron ngayong Biernes is Biernes.
1: Thank God it's Friday.
0: Yes.
1: Flashback Friday.
0: Flashback Friday. Yes. Yes, you did.
1: Okay, congratulations sa imuhang pagpa-birthday celebrant, maring.
0: Uy, grabe.
1: Niabot yun ay, no? Abin akong di mabalik ang 08, di ba?
2: Ay, dagan na nagka-birthday ka rin, maring.
0: Kisa pa?
2: Sige, si Quintasia.
0: Marag, apil pod siya.
2: Apil pod siya. Pero wasan apil sa ayuda.
0: Oo, pa siya.
2: Kaya na-let man siya o palista.
0: Na-let, di ay siya.
2: Na-let palista.
0: Ayag yung mo palet-let,
2: ha? Happy birthday niya sa mga Quintasia.
0: Happy birthday kay Natasha aka DJ Ken. Ang pinaka didlipod nga DJ sa Tagum City. DJ Ken Tasio, gabag-una na siya maring.
3: Happy birthday!
0: Gabag-una na siya.
2: Happy birthday din nila sa San Fran.
0: Kinsa ma?
2: Happy birthday niya kay Melanie Duran.
1: Hoy, ato ba? Ay, kanabi ko lang Melanie Duran. Kaya nanay siya ay pistola.
2: Ano yung pistola?
1: Wala ka kakita, no? Wala ka kakita sa pistola. Wala
2: ka kakita. Pamatuni.
1: Hoy, Melanie Duran. Ayagin, ako rin yung tayo nakakita sa pistola.
2: Asa mo na pistola? Is kanyon?
0: Asa mo na nga kaliber?
1: Kuhan, tas man to. Ah, dili, mga bububo, mga 43.
2: Ay, happy na. Wala yung nakabot 45?
0: Abi na kong 38.
1: Dili, wala ba?
2: 22.
1: Dili ba siya?
0: 22 di ay.
1: Oy, dili siya labor bird. Dili pa siya labor bird.
2: Ah, di ay.
1: Wala
0: siya. Anong
2: saman? Labor spread.
0: Masa ginang kasagarang issue sa pusil sa mga pulis?
1: Ha?
0: Masa nga issue nila mga pusil?
1: Mga kwaan, Glock.
0: Glock?
1: Glock,
0: Masa nga Glock?
1: Glock, MM9.
2: Dili pa siya Glock tayon.
0: Ah, pero ako, ganahan ako, Maring, armas, Maring, katulad yung armaliti.
1: Ah, armaliti mo, ah. Armaliti.
0: Ah, kaya gusto ko kayo, tag-as mo, kunyan, mga mabot ka sa imong kinailagman, oy.
1: Alaba!
0: Ang armaliti.
1: Armaliti.
2: Sulubong kayo ang tira.
0: Yes, ikaw sa imong ganahan.
2: Kuhana, katulang kanyo nakuha.
1: Ah, isa ka buto, yun, bungkag, gini, ay. Bungkag, gini,
2: ay. Ano sa bungkag, buhagay.
1: Buhagay, busagak.
0: Muto, asik, gini, morjong kakaunog, kapayas.
1: Basta kay ako, sultiyata mo, dito ko ni Milanido Ran kay. Ganang ka magpabutos sa iyang pistola.
0: Tane.
1: Di ba?
0: Kaya saan niya itong boksidor?
1: Ni, ah, si, kaya ba, di, itong
0: si
1: angkol.
0: Kwan, si, kasi ito, si,
2: yes, ma,
0: Roberto Duran.
2: Ay, harang uyuan, siguro.
1: Sa, uyuan sa pag-agawan sa apuhan.
0: Lani, parinti na lahat, yung si Doy. Ganang parinti man sila, kay?
1: Kaya, kana, ganang, kampanya, man, kumpanya sa Glastikog Julin.
0: Ah, ito, kampanya na lang siya.
1: Yes.
0: Ay, nako, dito, mang, langay, mga mali, at pagkita gilas sa ato ang mga viewers karon sa ato ang mga listeners nga namati sa mga nagkadiya nga mga FM stations sa XFM all over Mindanao. All over Mindanao di ay. Pakitaay na video ang mga request mga marin kaya ato ng katahon karon diri sa ato ang live nga panag-uban. O syempre sa di patamu kanta kini ato ang programa hatod ni kanato sa
1: Santon
2: Vitamin C.
1: O Santon Gold Coffee Mix.
0: Yes. Ay kalimot mga marin aron nga man si malami ang imong ngisi
2: magsanton vitamin C
0: pamatod Adobe.
1: Ah, sige.
2: Ah, ano po ni mong idol, oh. Nanagawal. Ano si Mitch Jurong, oh. Ay, mga iotar, barako, oh, mga nawong.
1: Basta kaya.
2: Barako, juday kag nawong,
1: kana si Mitch Jurong, ako ang ginatuduhan ba? Tanawa, makita na ko na si Mitch Jurong, di ba? Na.
2: Kaya hot, ati Josepina, tinambunan sa good morning, mga katropang beauty sa Tago. Happy Friday sa inyo dyan.
0: Aba, happy Friday sa...
2: Krampag, Bugkaon, Lantapan, Aglayan, Malaybalay City. Salamat.
0: Hello,
2: Philippines 8400.
0: Abay, pababa. Kompleto,
1: kompleto. Nabay sa buring. Sipod, no?
0: Mga mari, paki-share po dito ang programa karun, oi. Rolong ganap po yung makakita, mga mari.
2: Share sa... Ana po si Nining Garcia, Aracia, o nga. Hi, mga maring, morning.
0: Yes, hello.
2: Nahan dyan po mag-request ang beautiful girl ni Jose Maria.
1: Jose Maria Sison.
0: Ay, uy, patay naman
2: ipit,
0: to.
2: Ipit naman to.
1: Ah, naipit. Itip na.
0: Naitip naman to siya. But anyway.
2: Naipit, kinaitip. Ano di ay?
0: Kaya siguro ninyo, Oga, higayon nga madungog ng kantaha. Uy, kag-request kayo siya mga bayot.
2: Ana po si Ate Josepina po, nag-request po siya.
0: On sa'y request?
2: Take me now, kantahan na Inday Tanine.
1: Aba!
2: Ay, naka General Santos, oh?
1: Otro sa kayo.
2: Ana siya, oh? Mura manik si Dora ang si Dora, Tia, Zaria. Tira!
0: Nakaloko siya sa imong beauty ba yun?
2: Hindi ka mo si Mocha kong ilok, ha?
0: But anyway, so takaay mo niya ako, Kwan B, ka ng beautiful girl.
1: Oh, take me now.
0: Yes, kaya sa kayo kanta na
1: beautiful girl. Ikaw yung kanta na...
0: Hindi niya, kaya beautiful man siya.
1: Beautiful man siya siya.
0: The most beautiful man siya.
2: Di mo ko pangunan na kayo, oy.
0: Ay, ikaw na lang siguro kay...
2: Master, bugaong mga
0: bugaong may aka.
2: Ikaw na siya po, Master, bugaong mga... Si Lolo Brun, man niyo.
0: Ikaw mo na, nilain lagi silang dagway.
2: Hapit-hapit lang, kung may bangas ko niya. Aramio Amogis, good morning, three sisters.
0: Aba.
2: Blooming naman si Maring Erika.
1: Aga.
0: Thank you.
2: Maayong buntag ninyong tulo, mga request po ko.
0: Mga request.
2: Wala rawang kupas, taga Trento, Agusan, salamat.
0: Hoy, mga taga Trento, sa mga taga San Fran, sa mga taga Bunawan, mga taga La Libertad, sa mga taga
2: Esperanza,
0: Rosario,
2: Esperanza,
1: Bayugan Uno, Bayugan Dos, Bayugan Tres, Bayugan Cuatro, at Bayugan Cinco.
0: Sa mga taga Santa Josefa, sa mga taga Beruela,
1: taga si Simon,
0: Kapalong Manaoy,
2: Tapos pa rin si Simon.
0: Tara pa si Paribubong. Oye, timbaya si Paribubong kanaron sa Santo Tomas.
1: Oye, na si Paribubong sa Santo Tomas. A be pure the sun.
2: Gikan po ni kay Dominador Senior Tagal.
0: Kasi kao ba niya? Kasi kao ba?
1: Siyempre, yung gagawin niya si Paring Kate.
0: Nakapol tangkod.
2: Kantahan na di ay nasige yo yo.
1: Check check. Asa man ni? Sabotahin ni.
0: Sige daw kining usa ko no.
1: Check.
0: Kining usa kay. Hello?
2: Tuplo ka siguro po.
0: Tuplo ka
2: siguro. Ay wala pa na, wala pang operator.
0: Wala pa na. Nakuan pa si Sir Ralph. Sorry Sir Ralph.
1: Sir Ralph.
0: Hello.
1: Ay nakadayo ron na kay Vijay.
0: Itso.
2: It's so.
0: Mo accept mi dayo ron ha kay Biyernes man don mga maring so do na tay.
1: Dayo serye.
0: Dayo karon diri. Dayo sa tawo na dayo.
1: Dayo
0: serye. Ato ang katropa, okay. Ano na pinakaunang kanta? Ato din natin sa Turbo?
2: Yes. Check. Ano pa si Richard Toto? Ano siya nga, bilog na naman ang buwan.
1: Aba.
2: Malayaw ko kanta, Master Inday.
1: Sige, sige.
0: Ano na kanta? Gikan sa ato ang kauban nga o sa kawaray? Wherever you are. Pwede naman si Romy?
2: Kisa ka na Romy?
0: Romy store ba? Ay, Maring, kapulo ka sa Ona Maring. Kanta-kanta nito sa Ona Maring.
2: Sama na Maring?
0: Sa Mankilang?
2: O, sige kanta niya Maring.
0: Kanta siya ka ng My Way.
2: My Way?
0: Oo.
2: May ganyan, wala ko sila.
0: Ako ngayon na nga. Tirahin na lang. Siya sabi, kaya mo nagkikulangan.
2: Ah, Anas Presid, Jonathan, happy ni Mayor Mike. Okay, nalang sa LGO, ipasuko ang mga katropa.
0: Good morning ka, Mayor Mike. Okay, nalang sa LGO, ipasuko ang katropa. Good morning, Mayor.
2: Hello, Mayor.
0: Okay, syempre kang Jonathan Lee Soriano. Salamat kaayo pa rin, Jonathan. Ako pa rin kagada sa... Wala na kanta niya eh.
2: Ay, saka. Sige lang, siya. Kanta niya. Ayahin ka na sila, Jonathan. Ako sige lang kao ng manok pa rin. Sige lang sila pagkanoon sila ang mga constituents.
0: Paano ka na si Jonathan ka nang... Ako biya ka na sa Gabs, Maring. Jonathan.
2: Adi ay?
0: Nagaya sa nang, ano yung tagom ka na palit o ligid? Nakita na ko yung Gabs. Ako ka na sa Gabs, bro. Isara ka buok.
2: Ayaw

0: Sunod. Sunod na po. Next song.
1: Grabe, eh. Grabe.
2: Grabe kaya ni
1: Kanta. Grabe ka na
2: eh. Uy, nakabalo baka maring. Kanaad to maring.
1: Happy to kasi misilip dahil. Kaya ni Kanta naman sigsugod.
2: Kaya si Jose?
1: Si Jose.
2: Ang problema kaya ni Kanta.
0: Happy na.
2: Si Toberman.
0: Si Jonathan Lee Soriano. Babilong na na. Request ko Call Me by Dennis Diang. Aba, si
2: Call Me?
0: Call Me. Aba, si Marindaria mo yato.
2: Si Tarion, makata kayo. Mura mo si Dennis.
0: Dennis Rudman.
1: Nasa itong ibabaw niya.
0: Mara na isa. Asawa to, Call Me.
1: Mangloot to.
2: Isa, primero.
0: Sa to, isa to, sa to?
1: Take Me Now.
0: Take Me Now.
1: Kantayin mo rin ko.
2: David Gatis, kantaan niya.
0: Ah, yeah. David Gatis.
2: Hello?
0: David Gatis.
2: Take Me Now.
0: Take Me Now by David Gatis.
1: Ah, grabe.
2: Kadali lang, ha? Kami, agad may kagita na inyong mga request kayo. Wag may kikahadlukan. Sukma.
0: Ah,
2: oy. Kusog na kikahadlukan din, eh.
0: Si Dave L. Hiniralao. Ang si Rostom. Ang birthday po na yung karoon, ha?
2: Happy birthday.
1: Happy birthday. Happy 5K. Sana all.
2: Tayo sa siguro na Master Oy kay Kwan, good birthday, good.
1: Ah, sige, ato sa kanta na ito, mga birthday celebrant.
0: Sige, okay. Ladies and gentlemen, ano na, mga ay, birthday celebrant.
1: Wala, magulahin, mag-operator ka rin.
0: Kaya, sige na, kunya na lang.
2: Kailan nabot na operator. Let's, operator, kantaan sa na mga happy birthday, mga ga-birthday ron.
1: Okay, daghang ka-birthday ron, Oy. Ikaw, saan na, backing.

0: tanang nag birthday last na ninyo karong birthday.
1: Ngay, ano man ngay?
0: Sunod tuig na sa.
1: Aba, birthday naman sa ninyo sunod.
0: Lain mo kayo mo birthday po sila sunod ugma.
1: Sa yung kanta na.
2: Kasi ga-request ani kanta ha. Hello? Ano to
0: mic? Nag-request ani guys si Ate Josepina.
2: Sa mga taga Bukid noon, kining kanta para ni kaninyo pamilyawa.
1: Okay, sige. Ayos sa palunga. Chat sa kana.
2: Chat mo chat.
0: Pumalos.
1: Pumalos. Chat ako. Ako narinarya. Dugay jo kay ko nagatagyan.
3: Baby ani.
1: Chat sa.
0: Ocho, ocho pa na game tang niya dai. Mare.
1: Wagon mare nga. Kabalo biya jo ka nga. Ako. Dugayo na gud ako ani nga nakandu ani nga makakanta ko sa Dios.
0: Adi, ay mare. Ya karon nakakanta naman ka.
1: Nakakanta ko nya. Kaya mo silingan na sabaan man kayo kasi makanta.
0: Adi ay. Oh. Asiat sa, asiat sa.
1: Sabe, be, be, be.
0: Marmar. Marmar dili man mo to plok.
1: It's home. Ikaw, Mary, sa may mga kwan din eh. Sa may experience si Manny.
0: Nalipay po ko, Mary, kay Sokan, dadapo ko sa radyo, nasigil na kong video key.
1: Ama. Ako ang amigo ka ni si David Nilalaw, kay iyo pa na ako sa video key yan, ang Jaro, kay ginala niya kay asawa, Mary.
0: Ate, ay?
1: Okay. Pag-romansa niya si Jaro, ningon siya nga, sa man ang atog ng mga bata. Kalaja ka sa wag niya, no?
0: Grabe. Siyatsa, siyatsa.
1: Siyatsa, be.
0: Palagkamot daw. Palagkamot.
1: Ah, bari.

0: pikelin kaya. Anak aku yang mana dia meringkai.
1: Macam mana ni?
0: Naligo na siya rito. Gimak pala siya kay nanay yang suot.
1: Sexy. Ay, pa siya sexy niya. O na yun kasi masilingan.
0: Ah, siya sa maringa. Siya sa. Maring, maring. Kailan ko na nagkanta, maring. Maring, yung sugar. Mahal na nagkanta, maring.
1: Pero ka masukuan yan. Nag-request. Hindi masabtan. Relax lang mo na nag-request, ha?
0: Sama na.
1: Okay ka.
0: Okay. Pilipilang ibayad na nagkanta, maring. Ito lang ang bayaran, maring. Para mundang, maring. Okay, bayaran dito na ito na.
1: Hulogin siguro, di ha?
0: Hulogan na ito, maring.
1: Okay.
0: Salamat
1: kayo. Salamat. Gondang rin mo.
2: Salamat kayo. Naulaw na ko maring. Oy.
1: Ade ay. Napanay kayo kauaw.
2: Lain kayong tinanawan si Dave Hiniralaw. Lain kayong siya tinanawan sa kuwa maring.
1: Ano pa si Nancy? Oh, kakute ang mo.
2: Thank you.
1: Madunggan pa na ito, Nancy?
2: Madunggan pa na ito. Masapa mo kayo ng mga kuwa nila. Gainom diriya sa mga silingan.
1: May palahobog sa tapan.
0: Dari si Ruin Carbonara. Ruin Carbonara. Ruin mo niya. Mga sista, pakitibayan.
1: Ano pa si Miss Yoro ko? Nice looking boy si Master Ai. Kay usahay, lamu-lamuon na lang ang request.
0: Kisa sigo si Miss Yoro? Miss Yoro, last time yung ganako, Miss Yoro nga.
1: Ano po si Din Luna? Good morning, mga Marie.
2: Sa ingon.
1: Naulian, naunta akong iro, di kalintura.
2: Mulo. Sorry din.
1: Akong iring request na sa kog, bikining itim.
0: Oy, si Odisa, kanila, kanila, sigurado na ito na kay kanila.
2: Isa mo lang siya, be, kisa na.
0: Mga Marie nga, Asko pila tagpila ang box sa Santon Gold Coffee Mix Anhidere kay tagal ka namog nindot kayong prices.
2: Kisa na sa kakisa na.
0: Si Odisa. Ano
1: yung prices din na?
0: Ano yung mga prices?
2: Kakisa mo ng account.
0: Account dulo.
2: Kato isa.
0: Wala na.
1: Sulungganam lagi.
0: Sulungganam lagi. Halin pa siya.
1: Plaster siya. Again, halinan ako.
0: Halinan ako.
2: Hoy, nabay siya halin ka ron. Duha ka box nga.
1: Sulungganam. Oy, ay ka. Dalayon na ito na siya. Goodbye na siguro.
0: Goodbye na siguro. Goodbye. Kasi okay na yung magpaypay, okay na yung magpaypay. Na, ako. Ulan, Sobos? Ulan?
1: Gods na?
0: Okay gods na, gods na.
2: Okay na, kilo. Maon na siguro.
0: Tala na yung malatayo na. Ito ako, ha?
1: Ang jokes mo.
3: Ayaw naman.
0: Oy, okay
3: na. Okay na, sinong babos amo?
0: Tala na yung malatayo na. Lagi, matangin malatayo yung gamay.
1: Ano po, si Rowena Carbono. Rowena, Anja, good morning, mga sista.
2: Hello, eh.
1: Pakitimbaya ko na Percy Francisco.
0: Oy!
1: I love you, og si Wendy Carbon.
0: Aba.
1: Anami na midire karon sa Kamansi Sambog, Jocorilla.
2: Aba. Thank you kayo, ha?
1: Tugtog, sana eh.
2: Sa mga onset, siguro ta?
1: Pakitugtog na lang, giparumpa ko na.
0: Sige, agi, kumot.
2: Agi kumot.
1: Ay,
2: birahe siguro kanta sa.
0: Ay, kani siya. Ay, kani siya may kanta.
2: Kumot.
0: Agi kumot.
1: Bumalos mo.
2: Kumot. Di kumot.
1: Bumalos mo.
0: Si.
1: Mga maring, the quiz concert is over na. Sige kayo na.
2: Agi kumot lang. Agi kumot.
1: Si Ron's right.
0: Kana.
2: Di kumot.
1: Ani, may message sa kyo, General. Salamat sa great nalipay si Kati o mga master.
2: Aba. Hello, Ma'am Kati.
1: Daganak mga master, eh.
2: Mga Marie, request ko kanta. Malabasan naman ang show, eh.
0: Katong ikumot-kumot.
2: Kumot-kumot, sir.
0: Okay, ato pa ko nun si Maring Daria.
2: Kailangan na guragaluyang ba? Nakumot-kumot.
1: Ang bikinang itim, ayaw kalimte, ha?
0: Ilagaw na.
1: Kaya basa. Saman na, eh?
0: Depende na siya. Itim ba? Asa naman, oy?
1: Wala na halay.
0: Wala na basa. Asa naman daw.
2: Asa na daw ang iyang bikini?
1: Asa na di. Ay, sumpay mo kundi ako.
0: Asa man.
1: Pero nasumpay mo sa konti para pagbasa.
0: Nadiba.
1: Itin ba? Baasa.
0: Okay, ano yan? Maring Daria, palakpaka na to, be.
2: Ladies and gentlemen, Tia Daria, ang pinakagwapa sa Bisayan, nakaroon din sa studio. Gikomot-komot. Ay, kamulong ba ka, Maring?
1: Naagi pa lagi.
0: Maring, grabe kayo, Maring. Ay, ako, Maring, sa Tia Taka. Nagandakala ko na siya at Maring.
2: Sa una ba? Kanta po ko anong kantahan eh. Ha? No. Kanan natin kastibol ng kanta. Lahat kayo sa kuha yung...
0: Kamulong ka ang last na kanta na, Maring.
2: Asa na?
0: Gisuntoy ang lubot, Maring.
2: Santo rin?
0: Gisuntoy. Ako, Maring. Wala ko yung grima. Kaya... May nani nga kanta. Ganahan man si Deep Luna. Deep Luna niya. Sama na.
2: Pero kini si Mitsuro. Kuduhan gini mo ni siya, Maring.
0: Kini si Mitsuro. Kamay nilang ginigpikin.
2: Kuduhan gini mo ni siya.

0: dos kan lawan moral ka kaum sambang.
1: Hukum sazami.
0: Aw sama meni ai, karlaro ana. Kini maring ba, kami ni kita kaag manok kani adto maring. Dibuyaan sa nisayan maring. Buyaanya. Wala niya masabaw maring. Kalo man, nakabuhi man niyang manok. Lain ang nagsabaw maring. Silingan ang sabaw maring. Mabuti ito hanan ni kayo sa'yo magod. Ang hagod mabuti. O gani, no? Si Kwaday, si Wilma Joaquin. Ay, dilirikan ito. Duhan ito ni mo.
2: Ay, nabuhi sa'yo si Wilma Joaquin. O malagi niya.
0: O niya, mabot pa ito
2: rin. Ay, Wilma Joaquin.
0: O. Si Pina Tinambunan, tuduhan ni Mani.
2: Si Juan Ray Bala, si Jonathan Ray Bala, kaya wala man siya nito.
1: Ano? Ati magkita.
2: Si David Nilalao, salamat ka. So sa una, gini maring ka kayo.
0: O sa rin sa una niya ay?
2: Gini siya maring? Dugay pa ni Mahubog, Bayuta maring.
0: Kuya, pito kini kayo.
2: Dugay ni Mahubog? Dugay Mahubog ni.
0: Ano, Mahubog?
2: Wait a minute. Tulog ka container ng bahal.
0: Grabe. Ayun ba? Bari. Kayo lang yan tato. Talaman lang siya tato, bari. Cyclone wire mo na yan tato. Sabitas kay Kwan. Ganyan nga bar.
2: Lili, wire. Kanapo na siya. Kana. Atong wire ba nga? Hikot sa butito ka niya. Ginagais ka.
0: Siya, siya, siya.
2: Ay, mali ha.
3: Kasada kong kamot.
0: Alam niya, eh.
3: Tulog ka.
2: Ano, ano, ano, ano, ano.
0: Grabe, eh. Grabe yung kayo again, Maring.
2: Grabe, kayo lagi.
0: Eh, siya to, sir, Maring, oh.
2: Ako nabi, ako nabi. Waiter, tama na niya kan, tabi.
0: Tama, waiter. Kanangan.
4: Boss, tama na na, boss. Kaya nireklamo ng bitas table, boss.
5: Sina, wala mo na sila yung lukulog. Sigira na sila pamilyaw.
0: Sige, sige.
2: Matik, mangunagod. Kato katahan na nga maring, atuto ka natin sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C, alkaline nga vitamin C, mapalit na sa mga parmasya
5: okay
2: butika.
5: Yan, okay mo, undangin na.
0: Hala, ayatik.
2: Hoy, naay, nagkanta, paminaw mo, taon o, sige na mong tabi diya, yung pa si Nancy Camilo.
0: Kaduhay na maring, waman si Joaquin maring, si Wilma Joaquin maring.
5: Suko si Romeo maring.
2: Saba daw kay mga kagwang.
5: Sabaas mga kagwang.
0: Romeo, wala sa Romeo, enjoy lang.
2: Sorry, Rom.
0: Sorry kay Rom.
2: Sorry, Rom.
5: Sa amin ni Romeo, imong request nga, pwede man nakana mo singit.
2: Ano ko itong oras, mga igala, alas 10:44 na sa buntag. Ay, kamang kahawa, ha? Mabalik, may human lang, aning nga pipila ka mga pahinomdom. Yes. Siyempre, ato ang drama, taoto rin na atangan. O inyong mga request, para i-comment kay ato na taga-apagtagad sa mga pagbalik. Kini ang XFM!
0: Exciting!
6: I would own.

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng mga asawa nga. Bayot ka.

0: Loko siya ho, baby.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
2: Bato ko taon, maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi. Ini makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.

0: Ora?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ano siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City, nagabantay ko.

Labi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Ay, ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Ito kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko yung ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Sentin Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Sentin Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Sentin Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Sentin Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskun pa.
7: Ayong baon ng kwarta.
8: Yatagar ka ni mama mo?
6: Opo, papa. Putang mamisa.
8: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pwede na si, halo, himot ko.
8: Lansaha, yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa tubig daan. Imna, ayun mo vitamins, isa na tubig, okay?
6: B! Ah, manakuhinom.
8: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, obo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
9: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ano na siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Alright, balikta mga katropa. Halahayang kay butangan.
4: Ay, basta ilaw akay na lang kami marin kay gako ang pamidiri aoy, ga urimos pamidiri. Ay,
3: kapag pa may nag-mikos-mikos sa pamidiri. So, balik tama rin Erika o kaya si Marindari at tapos sa gawas nagtawad pa sa yahang hikta ni Oy kaya nangatanggal ang mga kuano yan o kasi nangatanggal ang niya.
4: Kaya wala niya matarang og hikot, mga maring.
3: Oo.
4: Ay nako, mga maring, alas 11:11 na itong oras. Kining oras, hatod ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas, mas maayo ato ang paminsar o ato ang panglawas, mga maring, ha? Dapat pili ta sa pagpili sa kape. Kumingon tag kape, mga maring, nga healthy, kini ang Santon Plus Coffee Mix o ang Santon Gold Coffee Mix. O doon na pag tayo premium D3 Coffee Mix, mga maring. Tulok ka mga healthy nga kape among gina... Hanyag niya kaninyo mga maring ha, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Dili ang maayo ang kape nga dunay tatak nga yes to health. Aron dili ka maring ma kay dekambig mga piki ron na bayot ay.
3: Oh, kinanang nay tatak kay yes to health niya. Ang yang ribitin niya, ang iyang wala kun siya kanang nanay siya dili siya hanap-hanap ang iyang color.
4: Yes, clear kaayo. Mura kang naka-clear skin.
3: Klaro kasi yung mata, barangkag naka Vision X Plus.
4: Sakto, correct. Siyempre mga maring ha, mapalit sabda sa to ang Yes to Health Clinic Adrian na himutang sa Tagum City. Kung nakakaroon diriya sa Tagum City or Davao del Norte, Davao di Urubak ha mga maring, kung nakay mga transaksyonis diriya sa Dakbayan, ato lang sa Ganti Road, New Public Market na sa walang abahin, tapad lang sa Mr. DIY. Ato ang Yes to Health Clinic. Pangita lang si Doc CJ ni Druda alang sa libre nga check-up. O kung mapalit lang sa produkto, pangita si...
3: Palangga!
4: Kumusta naman si Palangga? Wala naman taka to dito eh. Wala pa taka...
3: Ala ba si Marimbubong ah. Susaptan pa rin sa mga kasikatan sa una. Kali lang kayo, dili naman yun tamo ka rin ka. Turbuhan na lang yun na to. Ano siya? Kapol ka dito, may namalit na may Ogsudas Palingki.
4: Dito siya, nakit-ano niya?
3: Nakita niya rito sa gawas.
4: Iyasad na.
3: Iyasad na po. Sige.
4: Parang naluya man si Tia.
3: Parang luya man ang isaw. Parang naging ganang paksan.
4: Luya man kayo maraga. Parang
5: naibdan maring.
4: Ganina kayo mura si kagsikinsa. Karon kayo
3: mura. Parang naging naunsa.
4: Luya na kayo ka.
5: Sabi na siguro niya maring.
4: Ay nako. Doon na pa yung mga kuan niya.
5: Ang sigundahan karon mo.
4: Doon na pa tayo. Doon na pa tayo.
5: Doon na to binlan si Paribubong.
4: Ay, kaluoy sa di Paribubong. Ay, no, nakamuna siya parinti.
5: Nakapinabili nito 5 katiers ba, no?
4: At ato ang live karon sa Facebook, mga marin. Ibalik ang sa ato ang Facebook live. Pakilili daw dahil ang mga marin kung napapatay mga
5: si
4: viewers.
5: Si Harold na
4: salang,
5: oh.
4: Thank you.
5: Ano si Nito mag-mini mo, Harold?
4: Kang ni Nita Balderosa. Salamat kayo, Ma'am Nita. Good morning, XFN Tagong Philippines. Salamat kayo sa mga namati karon. Sa mga nakaroon sa inyo, mga nagkariya ng mga radyo, mga maring standby lang mo, di apakusgan yung radyo tungod kayo. Kami ang bahala sa inyo, adlaw nga Biyernes. Sigurado nga lami kayong Sabado, kayo na niyagimos Biyernes. Yung nakatunin mo karon sa ito ang CBN, sa pinakadidling programa sa radyo.
5: Yes! Ang mogin nga radyo maring kanang talagsaon lang ang makita nimo.
4: Murag luya na jud kay ka mare.
5: Busog kay ko mare sa dream.
3: Wala na siya ka kuan, nalanag siya. Lalimang kasi rin nagurot sa isa ka 1.5 na urins.
4: Urins? Grabe kayo.
5: Isa na mong to, urin lang.
3: Urin lang, gisilindron.
4: Di ba naman to, Sprite? Nawala lagi yung Sprite.
3: Oh, wow, ito sa U-box, oy.
5: Nawala lagi, wala gini-clear.
4: Di ba duha man to, kabukat tong ipapalit?
5: Nami, cooks.
4: Cooks. Siguro na ito niya mga maring.
5: Okay. Yan na ito binlan si Paribu.
4: Ay, balik siguro itong nag-request. Uy, kaya ito sa siguro silang lingawon kadali. Kaya na, nakuha mi ata ay na medyo nakuhaan tag kakuhaan.
3: Bikining itim ni Dilona.
4: Bikining itim ni Dilona. Ito na ipainungod sa ito ang mga listeners diri sa General Santos City mga maring. Sa mga kuhaan karun, sa mga mananagat, sa mga nakakaroon sa Peace Port. O na sa mga airport.
3: Mga portal guard.
4: Yes. Asa pa, dapit sa?
5: Sa port. Ano may lain niyo mag-ihurot?
3: Grabe, eh. Ganahan yung kayo din niya.
5: Ano siya, mas panubago naman. Hindi na ko kaliyok pa rin.
4: Kung bukuro ni Maring, wakwak, sakpan Maring.
3: Asa ka, gipapunta ka din niya.
5: Tumuyok pa rin, oh.
3: Ay, mag-jogging mo niya.
4: Ay, nako.
5: Gaan kayo kumarin niya, nigamay mo rin.
4: O, kahit ang bikining itim.
5: Nigamay ako ang kanang gaan ba? Nigaan ko.
4: Bikining itim, sa mudilod siya. Saan mo na siya kanta di ay?
5: Ang lahat po na siya nga kanang
4: lahat po na bikining itim.
5: O, pareha na siya ang tungtong, pero lahat siya lyrics.
4: Kisa kay gasuotan ng bikining itim, no?
5: Si
4: Blackjack.
5: Tawag ka na siya sa Blackjack.
4: Kay itom kay ang igol.
5: Igol. Apa? Pero bagay na siya maring o saka nga dula maring pakigol.
4: Pakigol? Ay, kung nagkadawa o mga pickleball.
5: Baba na siya mo eh. Pakigol.
4: Kuyo kay si Juan Maring. Uy, kay si ang ubano kay idol man kayo na si Alex si Ala. So karun na nagduwa po sila pickleball. Bahalag dili tinis.
5: Tinis? Gamay man ang tinis ang pickleball maring.
4: Gamay na sino?
5: Tinis siya po siya pero gamay lang.
4: Pero lahi man ay ang paddle uy kay murkahoy man siguro na.
5: Di naman nakahoy ka ng
4: plastic na.
5: Naman ay gumagod ang ibabaw sa iyang padding. Kaya padel
4: mo ba nang kuya sa da mo suway siguro taan na
5: dala na tagpantaran mo rin kasagaran ipandala mo ba tantaran kay brato man
3: palo palo na lang di ay
5: di ba pwede ayun bugsay
3: yan
4: na ito maglangay lang nga rin
3: sige
4: na naman ay diri to ang
5: nanay sulat
4: nanay sulat di ay gikuha na ni master
5: ano na rin
4: iyahan ang gihimay di kay kuhaan gidaw kay ninsulatan eh. Yan ang kadalay ha, kasi sa ninggili lideri akong mobaning sulatang ipadangat ng atuang tulumanon mga maring. Ay, naku. Ay, mugiday na siya maring.
3: Mugiday na?
4: But anyway, kini ato ang programa mga igala, ang ipaluyan ni sa mga prutong gigama sa Yes to Health. Naguna perminti niya ang Santon Plus Gold. Ano, tuklaro kayo yung tugab ni Tia
5: Dali. Dili maring, kumoy. Kuan nanto kanang
3: di dito dog boy mari dito dog apo tutut
4: otot
3: lagi kasi ang babali din ni buo sagak
4: oras mga maring alas 11:17 na
2: aduna ka bang isuliran nga dili nimo mapasan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
6: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
5: Nakatugwapang ako yung kay Kilay.
2: Og Master Inday Tanini. Inilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

pamatasan. Tukuti ako nga makapadayag sa kuang pagtahod kaninyong tulo. Mga maring, maring Erika, Tia Daria o Master. Ako si Ellen. Nagpuyo din eh sa impasugong. Mga maring, grabe kayo ang inyong programa diri sa mga lugar kay Galanog-lanog yun. Gani, malingaw mihan ang inyong ang mga joker niyo, bisag saba kayo mo. But anyway, mga maring, gani akong suwat karon bahin gini sa kuwang kasidatian nga akong nahiwaguman karon mga panahon na mga maring. Kay sukat lamang good mga maring, nagasuway ko aning itawag nila o ganing lawas nung panginanglan. Kaya ako magod mga maring, kuhan magod mi mga maring, kanang lamagod akong mama, lamagod mi nag-service, magod mi simbahan maring ba? Reliyoso nga akong mga ginikanan mga maring. Kani, ako ang papa, naga-preach niya akong papa. Pero maring sa pagkamigan ako ni Jean Maring, di na nagsugod ang akong problema. Para nyo masamtan kung unsa kini. Yun na ano yung mga pangitabo.

0: Hoy, Ellen. Ikaw ba? Dugay na kitang amiga ba? Pero wadyo ko kakita ni mo din. Kada sayaw man na to ba? Nang magtanaw rin ka.
1: Uy, kunahan uy niya. Mailang po ko uy. Kaya abi pala ang sa consultis mga tao nga. Kabalibya ka sa kamangirikanan nga. Kanang aktibo dito ayaw anang kuan. Kuan sa simbahan.
0: Mawgani na. Mawgani na kung kuan. Pero pila na ba edad ni mo ko? Na naman ka sa saktong edad. Na naman ka sa mga 25 naman ka.
1: O gani no, pero apaya pasway anang kuan.
0: Wapag katrayo ganang kuan no, ganang jerjer no.
1: Uy. Uy.
2: Ayaw naman.
0: Kuan no.
1: Wala ko katilaw no ni. Unsa kayo mabadi ko. Uy, hadlok ano. Uy.
0: Uy, katawa ko ang mga amiga sa Davao. Kabalok ka.
1: Asa ato?
0: Ay, na ko'y mga amiga sa Davao no. Mga classmate ako kayo. Kanang ganaligi. Masigid pwede og mag-inom. Digid pwede siya majerjeran siya mga amigo.
1: Ya.
0: Oh, katawa ko mga amigo nga silang bro. Ikaw no, kay kuan kay ka.
1: Uy, wala pa na sa ko ang time akong nahuna kay.
0: Uy, tilawi. Uy.
1: Hey, di ko uy, yok. Iyo, yok.
0: Ay, tilawi ba?
1: Nilaki ko. Lain man ka.
0: Wala mo di man mo tilawan. Uy, lamig mo na kayo.
1: Lami, gede na kayo.
0: Lami, uy. Sila Nancy, gani. Sila Nancy, Camilo, gani. Naka-tanar ko na sila.
1: Mao
0: ba? Oo. Oh, kala sila Sinita Valderosa.
1: Uy, may nung kongi. Nagtuyok lang sa kong nahuna ba nga unsay mga imagination unsa dyan sa kalami pero hindi ka sa ko eh pasa ko anak kay
0: kuy lami lagi na
1: sure ba
0: para to the AW digi na niyo digi na kaya pangatag ba nga kalami
1: kuy mo na akong na yun sa uban pero but uy kanang masama nga anang isigutan kulbaan ko niya hadlo ko basiga na makatunong takanan dako kay guan ba.
0: Hoy, mas ayaw sa kuan ni sa mga dagko kay maglisod kag lakaw ana.
1: Ya kisa may mo ngiringan nga gamay de si si Harold.
0: Si Harold. Si Harold.
1: Ni dako lagi na siyang tao.
0: Lagi.
1: Kasi dako nang iya ha, uy.
0: Eh, dili kay basta mga tambok, mga gagmay, manag mga guwan, nagagmay pa lang mga tabadidoy. Talagang sa... Sige rin, nagsigira rin na siyang talaw, tanaw sa imo ha.
1: Yun, saan man ako, alam ba, kalitan ako sa inyong harlo.
0: Ayaw, ayaw po na.
1: Georgira ko, biyana.
0: Papala, sa paigot, panihidang sa panahon ko.
1: Uy, mapahabot ko kanang hanggaton ko, uy, kaya pa lang, brikat ta.
0: O gano'y, pre-try ba? Para makatilaw sa gaglangit, uy.
1: Ikaw, kapila na mga katilaw.
0: Mga... Di na maihap.
1: Kabaw ko, mamaray ka ng hanitin na kay ka.
0: Ay, na-train mo mong linlin. basta, sige na. I-try ba?
1: Sige lang. Sige, ayunan talang ka. Basta kay...
0: Chikahi ko, ha?
1: Lagi.
0: Antay ka.
1: Ay, hadlo ka ani, uy. Basta, ayunan talang ka.
0: Ay, pag-shave daan.
1: Uy, ano man.
0: Para, way sami.

0: kabalo ka nga gusto mo yat ka kayo.
1: Tuunin mo halo
2: doon. Ang istorya niya ba?
0: Tanong ba?
1: Ano sa maroon?
0: Ay, may vibrator lagi ay.
1: Pwede na ka na. Uy, Harold.
0: Ah.
1: Kaban, ako'y mga nadungog ang mga chika dere sa Purok Uno 1-A. Sige ko na kag sisikot ko na ka ng kuan na kay gusto sa kuwala ino ni mo uy
0: kabalo kay Ellen
1: salaay pa mo ng tao na ako may bawaan dili man
0: kabalo kay Ellen dugar kay ko na kag gusto mo
1: tama tud idobi ka nang gusto jud ko nimo manong gusto man ko nimo be sige dobi
0: eh lami kay ko
1: la
0: are imong panampot palandaan
1: majorjira na ka kuan ni
0: Okay, Ellen.
1: Wala ingon ko.
0: Yan mga Ellen. Pwede mo ako sa gamay bikin na murag lami ang juga kaya
1: huy di pagkaita uyab pagkaksun ko ni mo
0: ayaw na sige ko ang payab uyab pag human diha diha natang sabot
1: nga si sabot
0: nga kita na
1: naina ano uy kanang mura marag kanang kuan kanang kanang
0: kabalo kay Ellen sa ano mo ko na Ellen kanang sa una pa manggod ako na kayo gusto ni mo di lang ako ipakita kay murag na mo aksyon tagkauaw kay
1: bahala na ni wala bakit ko
0: ano mo ko na Ellen pagkakos na din magtalikod
1: bahala na niya wala kay ka gusto kang Harold pero for the sake nga majorjiran lang ko
0: sabi ka na yaw yaw magkakos ba yan
1: okay ayaw pa anong ay mo na nasa mo na yung ginusol sa kong likod Harold
0: arbro ka ba
1: gino ko muna ba ni Harold
0: Ellen
1: hinaya lang ha
3: ang mga maring naubukan niyo kong Harold sakit siya primero pero kano kaya wala man kay gamay magodang iya ha di ba yun kay gahe kay marag paminon ako lumulumoy kaya ngon kikosay nga sa pagtuni mo ako Harold kaya nga parador kay sudlag pinilo kwag yun, nakaingot yung kong lamigid siya. Lahigid ang feelings. Muto, milabay ang mga pilakaadlaw. Mura magkanang nangita na ko sa lasa sa akong gibuhat ba. Muto na nag-istoryahan, ito akong bad influence nga may gangad si Jane. Maginanay mga pangitabo. Sa?
1: Lagi day.
3: Grabe, no?
1: Sa ba na yung istorya ha, day? Uy nga, piting lang miyamoy day kaayo, no? Murag, daw sa murag ka ng kananangita ko ba? Kanang-kanang paingong ko matulog, day, no? Ako ganang kidyo-kidyo, anak ko.
3: Day. Wow, mali, day, nakuha na yun, day ka na bungkang na ganyan pagkapaga ni mo.
1: Ah, di po tatong bungkang, kaya gamay man tukuan si Harold.
3: Ano ba?
1: Gamay man.
3: Loko yun si Harold, eh, bisprepe, wala mo ito kay plano nga, mukuha na niya, muka na nga, mo try, gugugod, pero gamay na kayo nakuha niya.
1: Eh, ako sa yung ipangunta na, siya ah, kuha na gano'y, kanang at least di makatitir. Pero, day, na problema ko ba nga, nasama niya akong, normal kining ingani, day, nga murag, mangita man ko, uy. Mag-imagine ko atong gibuhat ni Harold sa kuwa ba makaanak ko nga. Lamig kay segunda pero

0: Nakuna-una po kung Harold.
1: Antics
0: ka na ko, ha? Antics. Ano yan? Puhi ko dahi, feedbacki ko.
1: Sige dahi, sige dahi.
0: Naghangos na dyan ko nila. May na dyan
1: ko. Kuya, kaya na dahi, kaya kabalok ka. Gibaniog ba yan, no?
0: Naunsa?
1: Kanang, puhan na siya kay. Nang sa'yo ganyan, nag-short-short na siya, dako kayo no, law-law no, niya, na nahayagan sa Subjun Life.
0: Huh?
1: O, naku na sa Subjun Life, kituos lang, ganay bukton sa bata, gabitay-bitay.
0: Ang sa'yo ito, naaday eh.
1: Yan itong, yan itong badido,
0: ay, bangka na ko, kada ko tayo.

0: Wala naman yan.
1: Migs!
0: Tanit sa tsakuan nga.
1: Ay na sige, kwa-kwa
0: na. Gabi naman ah.
1: Ay na sige, katik-atik dya, Migs.
0: Aya! Si Mark manikatong giingon sa kong amiga nga si Jen nga. Hala siya, Giyod.
1: Migs, kapakas ako for money, so?
0: Padayunan ako, Bill.
1: Padayunan ako, kanyapod.
0: Ha, nalagi, asa, nalagi asa ka,
1: Mark. Asa papan mo?
0: Ay, nasa kuan, ay, nasa pikas kuan. Kaya condition mo siya mga manok niya.
1: Ha?
0: Nagbilar.
1: Itagas ko for money, Migs.
0: Mo din siya?
1: Akong kasunis ba nga pinapuok pa ako? Pina Daniel Fernando
0: ni? Hala ka na, inibabag nga mo nag lagot mo. Hala,
1: Migs.
0: Dakuan na, uy.
1: Grabe kayo ba? Sa una, mag-agi-agi ka dyan sa tuntukuran. Dyan sa tubangan, sa mabalay, Migs. Kay, kuwan pa kayo kag kuwan ba? Ask kayo kagpalda ba? Karano, grabe. Pick shirt mo lang na, Migs.
0: Lain na tinanawan niya sa kuwa, uy. But anyway.
1: Migs, pick up ako sa paa, Migs. Tiag paa, ano, Migs?
0: Alam, mahikap siya. Nisaka na po niya ako ang libido, uy.
1: Migs.
0: Murang nakahunahunan na po na ako nga.
1: Nagatilaw na bakag takot po tanan mo ba?
0: Oo, unsa na?
1: Nagatilaw na bakag burat sa di motor?
0: Unsa na siya kanang kakanin?
1: Kada bang kinigkuan ma'am? Kinigkaon ba niya? Naman ba?
0: Ha? Wala pa, Mark, pero sulayanta.
1: Tinol ka?
0: Ma'am, ingon lang ka nga.
1: Ako buon na ako niya. Mami ko na grip. Kita ka niya mo nagsikwa.
0: Grabe. Dako pa man sa paangatin, mans.
2: Ayaw naman.
0: Wala. Dito diri, oy. Dito ta sa luyo. Sa luyo ta kay kuan.
1: Sabi niya naman niya.
0: Oo na. Nya kadali lang kay nagprograme diri. Diri ta sa pikas quarter. Masigundahan na gid siguro ko aning kalakihan ni ay Mark, ayog biya sa sa lain ha nga kanang.
1: Ayog magsaba, ayog magsaba.
0: Ani ha, ing ani ang kahimtang ha.
1: Ayog kag si Ilin Adarna, tama gyud pangalan mo, kag si Ilin Adarna ba?
0: Mark, sige na Mark pa.
1: Di ang paan, baby, ako kapon pa pa padung sa padung sa taas.
0: Mark.
1: Ay, idoot akong ulo.

gatsol. Mga maring! Grabe naman kayo mga maring. Uy, ganang nga nahigam na jud ko ba? Buto ko nga amahan na balaka na mga maring kaya mo rin nakapansin na siya. Okay na alin mga pangitabo.

0: Ellen.
1: Tay.
0: Naway po ta na ni mo. Murag lang ko na balaka na ko ni mo, day.
1: Kaisok mang naon ni tatay. Yung marabang si tiyo si doy.
0: Gikan magugos sa ako ang dito sa propa nag-worship ko dito. Mm. Nakita ka na ako sa kuwang cellphone sa CCTV. Murag lahi ko din mga kuwa. Nakitaan na kasbanyo. Nakigibit-bit nga murag ka na nga gamay kayo nga dulaan nga color pula. Niyan to ka o gining si Ara.
1: Lugod mang gusto siya, tay.
0: O niya! Ha?
1: Lugod to siya ka nang gikan sa online nga mga baligya ba? Lugod.
0: Para magdoon siya ka nang gamay nga talong.
1: Ay, gikan mo ko ato nag-utan good ba yan na nabilin sa ko ang hadap sa iyo yan pagsuot na tayo. Ay, kung saan na imong tuyo,
0: tay? Maraga, nabalaka na kunin mo, day. Kay ikaw, day, maraga ako ang nakita si mo, day. Dili na normal ay mga lihok.
1: Tay.
0: Kinasundan taga-kausa sa CR.
1: Nakapansin si tatay sa kuang panglihok.
0: Nanimahong chlorine.
1: Nagdimpi mo ako sa CR, tay. Kadahan kayo mga patak-patak sa kuan ba?
0: Unya, pagsunod ako dito sa imo ang kwarto kausa kay nang hinlo ko. Kusa man ka naglaoy ka kay nanimahong malaging batong dito.
1: Ganit, tay. Dito mo ko nagkuan. Dito ko naggisa sa CR kay may tubig sa ato ang kusina.
0: Ah, mau ba?
1: Oh, dito ko.
0: Laruan na. Kaya ko, hindi na mauna nga ako nakita ni mo, day.
1: Lagi yet,
0: parang lisod na nga ako ang dakoy na nasunod sa kauna-una. Parang hindi na ako insulti kaya di pa panahon karun.
1: Ah, wala may problema, tay. Uy, wala mo ko'y problema, tay. Ganit, tay. Ako, mga amiga na ako, nga sila ni Jin, tay. Okay, mga kaysa sa kuwa, tay. Kanang mga good influence pa sa kuwa ang kuwa, tay.
0: Si Jin?
1: Oh, si Jin, sila Nancy Camilo, sila ni Kuan, si Romeo Amugis.
0: Sige, mao man kana. Kana man kana si Jin. Sige, ayaw ka kuan ha. Ayaw kayo laglag gabi. Kabalon mi kas panahon ron.
1: Lagi, di na ko maglaag tay.
0: Di ka mo antong laglag lang lugar. Kay, lisod kayo.
1: Yes, tay.
0: Kaya pili yung buwanto ka dito sa pagadian na.
1: Di tay, dirira ko sa kuantay.
0: Asa ka ba ito?
1: Pasugong naman ko.
0: Sa'yo, pasugong na ka.
1: Dirira ko. Layo na kayo itong kuantay. Uy, sa iligan tay, ah.
0: Diyan sa may iligan, ah.
1: Sige, tay, uy.
0: Sige. Kaya,
1: matulog na ako kagabi na, tay.
0: Anak ka.
1: Tay.
0: Pakinom ka gatas. Para dili ka ma... Para mo gusto mo, di mo gagwapa.
1: Sige na, tay. Sige na, gapas na, tay. Inaman ko rin ako. Ay, saon ko mani, uy. Nakahiri na si tatay sa kuang panglihok. Saon ko mani nga, murag. Magpangita, madyug ko, uy. Umapon mo sa'yo ko sa kamiga. Mangonsulta na po ko sa

0: Nana ko na sa bayan na ni Jane. Tuktok ko na ko ni Bi. Jane?
1: Isa na.
0: Ala. Kamatsu, ano niya? Kinsa rin siya naman sa bayan na ni Jane?
1: Siya pa nga nila mo, miss. Kinungita mga kasi ko ang egzoon.
0: Ay, kuya. Egzoon din mo si Jane?
1: Oh, yes. Egzoon ako si Jane. By the way, ikaw itong murag ikaw mo sa picture niya nga nag-selfie mo nila. Ikaw si... ikaw is gano'ng yan katali. Ikaw si Ellen, ha? Tama ganyan kayo sa kong amiga nga murag si Ellen na darna.
0: Dili po kayo tanto, kuya, oy.

0: Prima diri sebay. Ah, aku lang itik si Jean nga naagad diri sebay. Ah, okay ra ni mo?
1: Okay ra man. Hala. Kalamitan akong siyang lawas, uy. Saka nang po't akong libido, mura mag... Nang...
0: Ilan mura kagat. Gitanaw ni mo kong puson.
1: Ay, oo. Nakahirin siya.
0: Nakahirin ko sa imong... imong body languages. Mura kag doon ay gustong ihangyo sa kuwang nga rin ni mo masulti. But anyway, dito na kagala ngayon. Hukasong ko rin kung sanin na.
2: Ayaw na ma.
1: Ginoo ko.
0: Dili lang ka na. Ako siyang hukaso ni kong karsonis.
1: Hala.
0: Sayawan taga kay macho dancer mo ko dati sa perido.
1: Hala. Nisayaw siya nga. Atubangan sa ko samtang galabyog-labyog ang iya.
0: Ellen. Dos ante gabi. Ah!
1: Kalit ka pa panduso, kuya, oy.
0: Kalampag niya. Inuso ko na ni Bani. All alone
3: as God of you go. Oy, Dine, alam yun ka.
1: Ganina rin ako nagsulat
3: sa'yo. Sa'yo lagi mahong lagi rin. Kanang... Nalimaw lang yung piyot-piyot.
1: Nagpaabot ko sa'yo mong ganina.
3: Wangay ka na nga. Inigsul ka ni mas balay ka na nga. Nalimahong tao.
1: Ay, ta.
3: Huwag ka nagbalay, Trick. Paano si ko ba ni mo, Diri?
0: Ay, nanadig ka, Diri. Nanadig ka.
3: Kuya.
0: Ay, kanil bahala. Si mong friendship kay Mulakaw siya ko. Matusag ko San Fernando.
3: Kuya.
0: Nasa ka, tusok ko.
3: Sa kuya, kanilis na.
0: Suman.
3: Mura lagi nagbasa lagi na yung matiis lagi. Suman na.
0: Buray na.
3: Buray na, hindi.
0: Ito na ko.
3: Sige. Kanilis lang, Tim. Ano ba yung lagi ka? Sige, kalintura ka?
1: Wala, uy.
3: Bungkag kayo mong buhok. Okay kayo mong buhok sa tubangan, no? Pero sa luyog, ha?
1: Ay, na, kasi samok-samok sa ko ang kuwan,
3: B. Bungkag kayo.
1: Akong hairstyle. Ay, uy. Mantas, abda na yung mong kuya, no?
3: Unsa?
1: Ganina naman ko diri sa inyo, ha, good niya. Iyaman akong kung gikuan, uy.
3: Yun sa? Hirapdan ka sa kong kuya? Gizirjir ka sa kong kuya?
1: Correct.
2: Ayaw naman.
3: Gizirjir ka ni Kuya Ralph?
1: Oo. Day.
3: Si Kuya Ralph?
1: Sa daghan na akong nasuwayan, day.
3: Magkanila kinikagwanta ka na, Day. Pero tira ba lang, gipangalaan ba nagkabangayo, Day?
1: Sa imong kuya, sakit eh. Takilid, uy.
3: Ha?
1: Day, mura mag nainlove ko si mong kuya.
3: Day?
1: Ayaw ba, pagsulti sa iya, hanga-hanga akong mga binuhatan, ha? Promise, Day, di na siya kumuktilaw sa lain sa imong kuya lang, Diyo ko, Day. Day.
3: Sa akong kumulit. Sigurado ka na yung ibuwate, pero di ba na kukanya, Day, nga? Kabalun mo ko sa mga binuhatan, Day?
1: Ay, nainlove ko si mong kuya, Day.
3: Ay, at istoryahan sa ginato ni Day.
1: Ayaw sa sulti iba nga, kanang daghan na nakakuan sa kuan, Day. Day, more pa, Day, motuldo ka na ginako ni Day.
3: Day, ako sana nga huna-unaon, Day, kaya marag maglisod lisod yung kuan na, maipit yung kuan na, maluoy ko sa kong magulang, Day.
1: Day, sige na, Day, ba? Day,
3: sige na, Day, uli na sa dito sa inyo, Day.
1: Day.
3: Uli na.

problema karon mga maring. Pero na-addict na ba ko aning jiri-jiro eh? Sukat-sukat sa kong pagka-tao na ko. Pura pagka nang nagkaingon ko mga tinood yun din ang gingon nila. Pantura kinagang nga buwangan eh. Mga maring, ako problema karon kay nainlove ko sa magulang sa kong amiga nga si Jane. Ako ikadlokan, kaya basig musulti siya sa kong mga binuhatan ba? Isulti niya dito siya magulang, o niya, siyempre, ang iyang magulang, hindi po ko sure kung nakakuan ba ito sa kwa, basig iya, tilotila oras ato, pero ang akong, akong feelings karoon, orang, dito naman panulong siya magulang? Kada adlaw, buntag, untong hapon gabi, magsigog panuding sila ang balay. Bisang kabalong ko, nga dugay mo abot ang iyang magulang, pero ulaton din ako, bisang orasa maabot ang iyang magulang. Kusay, maturjakan lagi ko lagi kadang maabda kung kadang

una? O sabi ako buhatol ni mga maringa. Mawala lang ako ang gibati. Kani ako ang mga binuhatan nga marang na-addict naman dugo ani. Di ba rin makapikto sa kong pagkatao? Di ba ko magkasakit ani? Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Di nila lang kutob. Ele.

0: katropa og moto, no? Susisuda na inana mga maringoy.
1: Ay, pitilisura na rin.
0: Oo, kanang kuan kang inana, no?
2: Kanang okay mga... naman sa syndrome mo rin.
1: Okay na daw, kay primit okay sa mga kuanan.
2: Primit naman sa malamian.
0: Ah, mau ba?
1: Pero mabot pa sa punto ma rin nga, problema kaya pala siya, kaya alam ba, minyo siya, oh. Niya musaka na po ito yung gibati niya nga, mura ka ng...
2: Marin, lesyon ma rin.
1: Matinapot siya, matagbaw siya ang bana.
2: Ah, basig, mangit, taglaklain, oh.
1: So,
2: para... Ang bako na ma rin, igaid ma rin?
1: Ano siya igaid?
2: Hindi nakagawas ba? Wala, yun. Pakabot ba siya bala, karinahan na tiil?
1: Mura si Kuan, Burakdat. Mura si Burakdat na rin.
2: Tanawa si Burakdat eh.
1: Antod ka ron si, wapagin single gapon.
2: Ah, gani.
0: Papay nakahiagom sa iyahang pagkaputli diya.
1: Ah, gani. Ay,
2: naibisita ma rin.
1: Who's that, Maring?
2: Naibisita gani.
1: Babae na si Maring.
2: Lain, paglaki.
1: Ay, si Maring Ganggang na Maring.
2: Iapas ka ma rin. Kaya na si Maring, bantay na si... Bantay na si Guno.
1: Kisa nasa si?
0: Si...
2: Night Chicks?
0: Kasi pala mga bisita ninyo, ha?
2: Naglalaki bata, Maring.
1: Mau ba rin, Maring?
2: Ano ka, Maring? Kapensa, Maring.
1: Kasi muna ako nabuntisan, Maring.
2: Kapensa, Maring. Masing mapikot ka, Maring.
0: Masing makipot ka.
1: Ay, kabalawag yung beno nga si Edgar na ginako.
0: Sige.
1: Ito na nang isgutan, Bik, ay kuhaan ginis siya ka ng although nga talagsaunin siya nga panghitabo mga maring.
0: Kaswerte sa mga lalaki may mga katilawag winala, no? Kato mga dukiruke ng mga laki.
1: Mo gani.
0: Oh?
2: Kaswerte ni kuhaan ni Harold.
0: Si Harold o si Mark.
2: Si Harold. Kaswerte siya. Si Harold.
1: Si Harold. Dagit ang gitang
0: na maring. Pero wala magyapog eh. Gamay magtabadido na si Harold. Mamayang niya.
2: At least mindikit.
0: At least si Taop.
1: At least na ibangag. Mga di makatiter, di ba?
0: Eh kung na-timingan siya ito akong ka-amigo na akong at-paspas kay Gila.
1: Sus, gabi ko yan.
0: Grabe kayo to.
2: Magmahay to, Maring.
1: Ay, magmahay to. Kasi magmahay, magbasol pa.
0: Magbasol.
1: Pareho sila mo na, Maring.
0: Magbasol.
1: So, ito na yung...
2: Siyempre, nakalahay naman ng spilling.
1: Spilling. So, tabagan na nila sa waray kay Momo.
0: Siyempre, kita may nagpalik-alikan eh. So, well, sa kaning imuhad ay ilin ah. Kamaraga, nag-explore radyo ka ano, pero saan man ito nga, maraga na fall naman ang imuang pagbati, aning imuang bisyo nga, kaning katilaw ka, kaning jir-jir. So, karon ang imuang kay, na-inlove ka sa magulang sa imuang amiga, nga, kabalusan sa imuang mga steeping, no? Ang imuang maimbuhaton nga lang karon, panitisa. Panitisa kung kana, haom ba na sa imuang kagustuhan, o okay ba na siya sa isuon niya, asi mga amiga o kakatol sa iyahang magulang kay kung okay ang tanan di mahala ka kay sakto naman kagidad pero kung dili pa kayo anak ang alanganin pa ka sa mga inanang sitwasyon nga basig masakitan ka o mahimura ka o sa tawag ka na para usan ayaw na lang pamilin o respeto si mga galingon na ilin ha. Ana lang na ilin, no, di lang kayo nakukatambagan, kay di na ko isyutan na nakutambag itudo, kay basing magpadala na pong suwat na mo din, at least napamigatambag mo. And of course, always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
1: Ako lang po na lang tambag ni Master.
0: Puni. Ikaw may lang kayo, maawas na rin ba?
1: Para kang ilin, kanang magpakonsulta, siguro eksperto nga doktor.
0: Oo, ano.
1: Punta na yung gibat, sakit ba
0: na siya? Doc CJ
1: ni Druda.
0: Oo, ano.
2: Delikado ka si Doc, ano?
1: Basta si Doc na po yung magustuhan. May mga si Doc, ano? Gidaman nyo na rin. Thank you.
0: Nandito rin karaban na para.
1: Pakonsulta siya. O diba ka kung wala ka sa ilaing lingaw, so ano siya dito sa XFM station? Diba sinapos siya mapilian dito eh?
0: Ana!
2: Dagan kayo!
1: Yawat na lang to mga uhopas kamil.
0: O, itong sigarag email. Naka nang mandarin rog lima.
1: At least dito makatitir lagi.
2: Nakakabaslot ang kortina.
0: Oo, kortina dyan. Nakatapil.
1: Anton Ogma, Anton Lunes pohon mga maring kita makaoban diri sa pinakadidlinga programa sa radyo kini ang
0: Kung Ako Ikaw.
1: Daghang kaayong salamat og

0: sa maning sige panawag na ko. Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
2: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang pukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Labi na akong bansa ng kopi, Santon Kopi Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon paggabi, buntag na po, walay halang niyo mo kutukutok. Salamat ganing ko na nakadungugwa ni si Dr. Sayus to yun, ha, yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka o healthy nga kape. Kape nga dili makanerbios. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Mission Next. Daghana ang natumangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abil akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Mission Next. Slay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Cooks ay magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys kuwela ka, trabaho po ka. Sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko ba't yun og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan. Nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble. Ang kalipay.
10: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika dire sa tuang barangay.
11: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
12: Turbo. Food supplement from me. Ihimo sa baka o tlapuwaska. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakina. O kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Loma Oda. Kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Hindi na.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Bush Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
17: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
16: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
18: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
19: Ayong
8: Anlaw. Sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Magnitude 5.4 na lindol yumanig sa Mamburao, Occidental Mindoro ngayong araw.
2: LPA na dating si Bagyong Maymay tuluyan ang nalusaw. Mga nasawi sa epekto ng pinagsamang Bagyong Luis at Maymay at Habagat, umabot na sa 4 ayon sa OCD.
0: Hanggang 5 pisong rollback sa kada litro po ng gasolina diesel. Asahan sa susunod na linggo.
2: GDP ng Pilipinas lumago ng 2.3% sa second quarter ng 2026.
0: Mag-inang Ligarda at Leviste na sa labas na ng bansa.
2: Mga kabaong natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Imbestigasyon ay sinasagawa.
0: Balitang regional, mga katropa, impeachment matagal nang magulo. Dahil sa umano'y pambabaloktot sa batas ayon kay BP Sara. Kaso ni Senator Bato, walang kinalaman.
2: Sa balitang international, impluensya ng progressive wing sa Democratic Party lumalakas bago ang midterm at 2028 U.S. presidential elections sa U.S.
0: Balita ng showbiz naman, Angelica Lopez nagpapasalamat po sa suporta sa kanyang pageant comeback.
2: Sa balitang sports, dalawang Pinay Jiu-Jitsu athletes nag-uwi ng ginto sa 2026 JJIF World Championship.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po ng Biyernes na August 7, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Ibinaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology yung lakas po ng lindol na tumama dyan sa Occidental Mindoro. Nitong Biyernes na umaga mula magnitude 5.8 patungong magnitude 5.4. Naitala ang pag-inig kanina alas 10.38 na umaga na may epicenter 13 kilometro sa kanluran po ng Mamburao, Occidental Mindoro. At may lalim na 14 kilometers kung saan tectonic ang origin nito. Naramdaman ang intensity 5 sa Mamburao, Occidental Mindoro. Gayun din po sa Calapan City, Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro at Victoria sa Oriental Mindoro. Habang naramdaman din ang pag-inig sa ilang bahagi ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Metro Manila at Romblon. Ayon sa P-Box, mga kasama at katropa, inaasahan po ang mga aftershocks. Kaya't pinapayuhan ng publikong manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng mga otoridad.
1: Weather update.
2: Mga katropa, tuluyan ang nalusaw ang low pressure area o LPA na dating tropical depression Maymay bandang alas 8 ng umaga kanina. Samantala, lumabas na rin sa monitoring domain ng PAGASA ang Typhoon Dolphin, kaya wala nang direktang binabantayang bagyo ang ahensya. Sa kasalukuyan, wala ring minomonitor na low pressure area o LPA ang PAGASA na may posibilidad na maging tropical cyclone sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan pa rin ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na weather updates at abiso mula sa PAGASA. Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.41 ng umaga at inasahang lulubog bandang alas 6.23 ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
0: Malungkot na balita, 4 katao ang kumpirmadong nasawi dahil po sa pinagsama epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense katropa, dalawa sa mga namatay ay mula po sa Benguet matapos ang landslide, habang dalawa pa ang namatay sa rockslide naman sa Rodriguez Rizal. Isang tao din ang kumpirmadong sugatan sa Benguet dahil sa landslide, habang wala naman na italang nawawala. Ayon sa OCD, umabot na sa 132,956 na mga katao o katumbas po ng 39,879 na pamilya sa anim na rehiyon ang naapektuhan ng masamang panahon, kung saan mahigit sa 6,000 katao ang pansamantalang natili pa rin sa mga evacuation center. Samantala, sinabi ng OCD na nakapagkalob na rin ang gobyerno na mahigit sa 3.5 milyon pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamayanan, habang patuloy pa rin pong nagbabala ang pag-asa sa posibilidad ng pagbaha at landslide sa patuloy na epekto ng habagat at LPA.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, good news dahil inaasahan na magkakaroon ng malakihang oil price rollback sa susunod na linggo. Ayon sa pagtataya ng oil management industry, tinatayang bababa sa 4.50 pesos hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng diesel, at ganun din ang inaasahang rollback ng gasolina. Ayon sa source, bumaba ang presyo ng langis sa world market dahil sa pagluwang ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at ang paglakas ng piso kontra dolyar. Inaasahan naman na iaanunsyo ng mga oil company ang opisyal nilang price adjustment sa Lunes na ipatutupad sa Martes.
1: XFM News Nationwide.
0: Tigil pasada na ilang transport groups kinang sila matapos ang tulong ng DOTR. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
1: Live!
3: Sila ng ilang transport groups ang kanilang planong tigil pasada ngayong Biyernes, August 7 at Lunes, August 10, matapos ilahad ng Department of Transportation o DOTR ang mahakbang para matulungan ang mga chopper at operator na apektado ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Transportation Secretary Manuel Lopez, patuloy ang pamalaan sa paghahanap ng karagdagang suporta para sa sektor ng transportasyon upang maibsan ang epekto ng oil price hike at hindi ito tuluyang maipasa sa mga pasahero. Nagpasalamat naman ang Pasang Masta, Altodap at Fijodap sa mga hakbang ng DOTR, kaya nagpasya silang bawiin ang nakatagdagan nilang tigil pasada. Hindi rin makikilahok sa protesta ang busina, akto, stop and go. Samantala, pinag-aaralan pa ng grupo manimbela kung itutuloy o kakasilahin ang kanilang planong tigil pasada sa Lunes. Nanawagan naman ang LTFRB sa mga leader ng transport sector na makipag-ugnayan sa pamalaan upang makahanap ng mga solusyong makakatulong sa mga chopper at operator. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saldar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumago ng 2.3% ang Philippine Gross Domestic Product o GDP sa second quarter ng 2026 kumpara sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Pinakamalaking nagambag sa paglago ng ekonomiya ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, education at manufacturing. Sa pangunahing sektor ng ekonomiya, nagtala ng paglago ang agriculture, forestry and fishing na 2.7% at services na 4.5%. Habang bumaba naman ng 2.4% ang industry. Sa panig ng demand, lumago ang household final consumption expenditure, government final consumption expenditure, exports at imports, habang bumaba ng 9.2% ang gross capital formation. Samantala, naitala rin ang 2.2% na paglago ng gross national income o GNI sa parehong panahon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, magkukonbin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po sa first LEDAC o tinatawag na Legislative Executive Development Advisory Council meeting ng 20th Congress para pagtugmain ang legislative agenda ng administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, itutulak ng Pangulo ang pagpasa sa mahigit sa 20 priority bills ng pamahalaan. Nabilang po dyan sa mga panukalang tatalakayin ang Anti-Political Dynasty Act, Party System Reform Act, People's Freedom of Information, Bright Act, Progress Bill, at General Tax Amnesty. Bukod sa iba pang panukalang may kinilaman sa ekonomiya, pamahalaan, at social protection. Kasama rin sa agenda mga panukalang nakatuon sa sektor po ng energy, edukasyon, kalusugan at kapakanan ng mamamayan, alinsunod sa naging prioridad ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon sa Malacañang, layunin ng LEDAC na pagtibayin ang koordinasyon ng Ehekutibo at Kongreso para mapabilis pa ang pagpasa ng mahalagang batas na magpapalakas sa ekonomiya at magpapahusay sa serbisyo publiko.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinayagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary na magkaroon ng kapangyarihang mag-aproba ng foreign travel requests ng mga local government officials at iba pang opisyal ng kagawaran. Sa ilalim ng Administrative Order No. 47, maaari nang magtalaga ang DILG Secretary ng mga autorisadong kinatawan upang pabilisin ang pagproseso ng dumaraming travel requests o habang pinananatili ang pangangasiwa sa mga local government units. Gayunman, nananatiling kinakailangan ng paintulot ng Office of the President para sa foreign travel ng mga local official na tatagal ng mahigit 3 buwan. Isasagawa sa panahon ng emergency o crisis o gagamitan ng public funds. Agad namang magkakabisa ang Administrative Order No. 47 sa oras na mailathala ito sa Official Gazette.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, ayon kay Matibag, ang mag-inang Legarda at Leviste ay nasa labas na raw ng bansa. Katropa natin sa balita. Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis na ng bansa noong August 2. Sina Senator Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Matibag, magkaiba man ang sinakyang eroplano ang mag-ina. Pareho silang nagtungo sa Hong Kong bago umano bumiyahe patungong France. Hindi rin umano sumipot si Leviste sa itinakdang pagharap sa Sabina ng NBI noong August 3, kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sinabi rin ng NBI na lumutang sa kanilang imbestigasyon ang pangalan ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras bilang umano'y intermediary, habang si Leviste naman ang itinuturong pinagmulan umano ng pondo. Kapwa Maring itinanggi ni Leviste at Paras ang mga aligasyon. Ayon pa kay Matibag, kung hindi sila haharap sa imbestigasyon, maaari naman mano nilang sagutin ang mga paratang sa pamamagitan ng kanilang mga social media account. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM. 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng ang U.S. Marshals ang kumuha ng custody kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy kung maaprubahan ang kahilingan ng Estados Unidos para sa kanyang extradition. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, posibleng dalhin si Quiboloy sa jurisdiction sa Los Angeles, California, kung saan umano nangyari ang mga kasong kinakaharap niya. Sinabi rin niya na dadaan muna ang extradition request sa legal na proseso sa Pilipinas, kung saan pagpapasyahan ng mga korte ang susunod na hakbang, lalunat may nakabinbin pa rin mga kasong kriminal laban kay Quiboloy sa bansa. Binigyan din ni Romualdez na obligasyon ang Pilipinas na makipagtulungan sa mga international cases gaya ng human trafficking at sex trafficking, kasabay ng pagtiyak na mapoprotektahan ang karapatan ng sinumang Pilipino sa ilalim sa extradition.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros na ituloy na po ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy sa Estados Unidos para harapin nga ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Kabilang dyan ang child sex trafficking, bulk cash smuggling at iba pang umano'y paglabag. Formal na rin, mga katropang, hiniling po ng U.S. government ang paglilipat kay Quiboloy para litisin sa kanilang bansa. Hinimok din ni Ontiveros ang Department of Justice na agaran daw aksyonan ang extradition request na pinadala sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs at igiit na panahonang mabigyan ng hustisya at kapanatagan ng mga biktima. Naaresto si Quiboloy sa Davao City noong September 2024 matapos po ang malawakang operasyon ng pulisya at nanatili siya na kulong habang nagpapatuloy naman ang mga kaso laban sa kanya dito sa bansa at sa Estados Unidos.
1: XFM News Nationwide.
2: Magkakahiwalay na kabaong ang natagpuan sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw, kabilang ang Timog Avenue sa Quezon City, Caloocan City at Hilpuyat Avenue sa Makati City, gayon din sa Santa Cruz sa Maynila. Sa Boy Scout Circle sa Quezon City, iniulat na isang puting van ang nag-iwan ng kabaong na naglalaman lamang ng mga larawan ng dalawang individual at wala umanong bangkay sa loob. Isa pang kabaong ang sinuri ng bomb squad sa barangay Bel Air sa Makati kung saan nakita ang mga larawan ng tatlong individual at isang bandilang may nakasulat na mensaheng tumutukol sa Chinese Communist Party o CCP. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kaugnayan ng mga insidente at kung sino ang mga nasa likod ng pag-iwan ng mga kabaong sa iba't ibang lugar, habang kinukumpirma rin ang ulat na isa pang kabaong ang umano'y natagpuan sa Plaza Santa Cruz sa Maynila.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. mga katropa na objective criteria ang ginagamit ng Department of National Defense. Sa pagtukoy naman sa mga opisyal na tumututol sa polisiya po ng pamahalaan kaugnay ng West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, ang batayan ng DND ay kung ang isang opisyal ay hindi lamang tumututol sa Administrative Order No. 29, kundi tumatanggi rin kilalanin ito. Binigyan din pa ni Sec. Teodoro na hindi nag-label ang DND ng mga Pilipino batay po sa nilang paniniwala at hindi rin ito gumagamit na magawain gaya ng tinatawag na red tagging. Payag yan ang kalihi matapos hamunin ni Vice President Sara Duterte'ng pangalanan ang mga opisyal na tinukoy niyang umunoy pro-China at pinayuhang magbitiw pa sa pwesto.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakakuha ng Good Net Trust Rating ang United States at Japan mula sa mga Pilipino, habang Poor Net Trust Rating naman ang naitala ng China, Palestine at Iran. Batay sa second quarter 2026 survey ng Social Weather Station, nakakuha ang United States ng positive 42 Net Trust Rating at positive 36 naman ang Japan, habang positive 29 naman ang Australia. Samantala, nakapagtala ang Israel ng negative 5 at Russia ng positive 8. Na kapwa nasa antas na neutral. Sa kabilang banda, nakakuha ang China ng negative 16, Palestine ng negative 19 at Iran ng negative 23 na pawang may poor net trust rating. Isinagawa ang non-commissioned survey mula June 20 hanggang 29 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Katropa, XFM News Nationwide. Sabayan niyo rin po napapahinggan sa iyo pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din tayo sa pamagitan po ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 92.7 Ipil, Zamboanga, Sibugay, at XFM 101.7 Canlaon.
1: Balitang Regional.
0: Unahin natin ang balita galing Davao. Meron pong balita tungkol sa impeachment. Matagal nang magulo daw dahil sa manoy pambabaloktot ng batas. Ayon kay BP Sara, samantalang yung kaso ni Senator Bato walang kinalaman. Alamin nga po natin ang buong detalye sa balita ni Marvin Ibano, XFM Davao.
4: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na matagal nang magulo ang isinasagawang impeachment trial dahil umano sa paulit-ulit na pambabaluktot sa batas, kaya't wala umanong dahilan upang lalo pa itong guluhin. Nilinaw din ng Vice Presidente na walang kaugnayan sa impeachment proceedings ang kumalat na maling ulat tungkol sa umano'y pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam, matapos siyang dumalo sa misa ng pasasalamat para sa Kadayawan Festival sa Davao City kahapon, sinabi ni Duterte na ang naturang isyu ay hiwalay sa impeachment trial. Nauna nang inihayag ng Malacanang na ang kumalat na impormasyon ay isa lamang umanong diversionary tactic na naglalayong ilihis ang atensyon at guluhin ang usapin.
5: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa stage or rostrum or elevated platform.
4: Nauna na ding pinabulaanan ng National Bureau of Investigation, Department of Justice at Department of Interior and Local Government ang aligasyong naaresto si Senador De La Rosa. Iniutos na rin ng Malacañang ang investigasyon sa pagkalat ng naturang fake news. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: Tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea, nakauwi na sa bansa. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
6: Ng bansa ang tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea. Labis naman ang pagpapasalamat ng mga ito sa natanggap na tulong mula sa Iloilo Provincial Government. Matapos lumapag sa Iloilo International Airport, direkta ang mga ito sa Iloilo Provincial Capital upang magpasalamat. Ganun rin ang pagbahagi ng kanilang naging karanasan sa insidente. Napag-alamang residente ng Miagao, Dingle at Ortiz, Iloilo City ang mga ito. Bukod sa psychosocial intervention, magbibigay rin ang probinsya ng Iloilo ng financial assistance sa tatlong marinero. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: Samantala, LGU, Quezon, nagalok po mga katropa na 100K cash reward para sa pagdakip doon sa mga suspect sa Pamaril sa isang albularyo dyan sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Bibigay ng 100,000 pesos cash reward ang lokal na pamahalaan ng Quezon, Palawan para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa pagkakakilanlan at pagkakaaresto sa mga suspect na nasa likod na nangyaring pamamaril sa munisipyo noong July 31, 2026. Inoperba ito ng Municipal Peace and Order Council kung saan patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad para mahuli ang mga suspect. Tiniyak din ng pamahalaang lokal na mananatiling confidential ang pagkakakilanlan ng sinumang magbibigay ng impormasyon na may kaugnayan sa insidente. Samantala, kasalukuyang pa rin inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen at hinihikayat rin ng PNP ang pakikipagtulungan ng komunidad sa sinumang may impormasyon na may kaugnayan sa mga posibleng suspect sa krimen. Kung maaalala, patay ng pagbabarilin ang 70 taong gulang na albularyong si Virginia Nanayenia Miranda sa kanyang mismong tahanan sa Sitio Ilunuway sa Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan sa hindi pa malamang dahilan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Sensitibong balita, ama patay matapos pagtulungang suntukin ang tatlong kalalakihan sa Makato, Aklan. Biktima na putulan ng dila at ugat sa batok. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
8: Ang buhay ang isang padre de pamilya matapos ang sapong araw na panatili sa Aklan Provincial Hospital dahil sa labis na pinsala dala ng pambububog sa kanya ng tatlong kalalakihan sabay ng Makato noong Hulyo 25 ng gabi. Desidido naman ang pamilya ni Dominic Quinton na maghain ng kaukulang kaso laban sa tatlong itinuturing na suspect na kapwa mga residente ng Barangay Kalangkang Makato. Ayon naman kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hepe ng Makato Municipal Police Station na base sa pahayag ng mga suspect, nagkaroon naman noon ng mainit na argumento habang hinatid nila pa uwi ang biktima mula sa isang birthday party. Depensa umano ng mga ito na naunang nanuntok ang biktima kung saan dito na nagsimulang magtulungan sa pananakit hanggang sa kumuha ng bato na ipinukbok sa batok ng biktima. Ang insidente ay nagresulta ng pagkaputol ng dila at ugat sa may batok ng biktima. Nadala pa ito sa ospital at confined ng 10 araw bago tuluyang binawian ng buhay. Napag-alaman na nauna nang nagkaroon ng amicable settlement sa barangay ang dalawang panig, subalit hindi tumupad sa napagkasunduan ng mga suspect matapos magbigay lamang ng 1,500 pesos ang isa sa kanila. Kasalukuyan naman kumakalap ng mga karagdagang ebidensya at testigo ang mga otoridad para sa paghahain ng kaukulang kaso laban sa mga suspect. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Marian Tolentino, XFM News.
0: At mga katropa, pagkakakilanlan ng mga nasawing rebelde sa inkwentro po dyan sa may Abra, inaalam pa. Samantala, yung 5th ID Philippine Army naman nakikiramay. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM, Santiago.
9: Nagpahayag ng pakikidalamhati ang pamunuan ng 5th Infantry Star Division Philippine Army sa pamilya ng mga nasawi sa naganap na sagupaan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee sa ABRA, kasabay ng pagtutok sa pagberipika sa kanilang pagkakakilanlan. Ang mga nasawi ay sina alias Chico Abdul, na dating kalihim ng Komiteng Larangang Guerrilla North ABRA na nagsilbing giyang pampolitika na tubong Novaliches, Quezon City, si Johnny David Escobilla, ang former First DepSec KLG Bagas mula sa Lower Olave, Buenavista, Agusan del Norte, at Eugene Hilaos alias Aki Ken Dina, na dating organizer ng Anak Bayan Ilocos Katribo Youth NCR. Inihayag ni Major General Gulliver Senyeres, ang commander ng 5th Infantry Star Division, na bukas ang pamunuan ng 5th ID at mga lokal na pamahalaan para pag-usapan ang pangkapayapaan para sa mga natitira pang kasapi ng ICRC. Ibinahagi rin ng general ang kanyang pakikiramay sa mga naiwang pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawi, at anyay magsilbing paalala ito sa mga natitira pang kasapi ng rebelde na pagkakataon na upang talikuran ng armadong pakikibaka at piliin ang landas ng kapayapaan kasabay ng pagbabagong buhay kasama ang kanikanilang mga pamilya. Patuloy naman ang isinasagawang beripikasyon at formal na proseso ng pagkilala sa mga nasawi at pagtunton sa kanilang mga kaanak upang maipasakamay sa kanila ang mga labi at mailibing na maayos ang kanilang mga kaanak. Matatandaan na naganap ang engkwentro noong August 4 na nagresulta sa pagkasawi ng tatlo, at nakita sa mga ito ang dalawang M16 rifle, isang M14 rifle at iba pang kagamitang pandigma. Para maiwasan ang bukol sa katawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jairo Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
0: Ang Balitang International, Katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Lumalakas ang impluensya ng Progressive Wing sa Democratic Party sa Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na panalo ng kanilang mga kandidato sa mahalagang halalan. Kabilang po dito ang tagumpay ni Zoran Mamdani sa mayoral race sa New York, at Abdul El Sayed sa Democratic primary naman para sa U.S. Senate sa Michigan, na itinuturing na senyales ng paglawak ng suporta sa progresibong paksyon ng partido. Ayon sa mga political analysts, maaari po magkaroon ng malaking epekto ang pagangat ng progressive candidate sa strategy ng Democratic Party para mabawi ang control sa Kongreso sa midterm election at sa paghahanda ito para sa 2028 presidential elections.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagpahayag ng pasasalamat si Angelica Lopez sa patuloy na suportang natatanggap niya mula sa pageant fans sa kanyang pagbabalik sa national pageant stage bilang kinatawan ng Palawan sa kauna-unahang Reyna Filipinas. Naging usap-usapan si Angelica matapos ang kanyang kakaibang grand reveal outfit na ayon sa kanya ay hango sa Greek mythology goddess na si Thalassa, ang diyosa ng dagat, bilang simbolo ng kanyang lalawigan na Palawan. Aminado rin ang dating binibining Pilipinas International 2023 title holder na may kaakibat na pressure ang kanyang pagbabalik sa kompetisyon, ngunit sinabi niya nagsisilbi itong inspirasyon upang mas pagbutihin pa ang kanyang performance. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
1: Balitang Sports.
0: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mga katropa, nagwagi po ng gold medal sina Kimberly Custodio at Annie Ramirez para sa Pilipinas sa 2026 JJIF World Championships na ginanap sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Nasungkit ni Custodio ang kampeonato sa adult female 45 kilogram division. Habang nakuha naman ni Ramirez ang kanyang ikatlong JIF World Championship Gold Medal kasunod ng kanyang matagumpay na kampanya noong 2025. Bukod po sa dalawang gintong medalya, nag-uwi rin ang Pilipinas na isang silver medal sa pamagitan ni Kyla Napolis at apat na bronze medal mula kina Melondrina Biray, Alexandre Enriquez at Michael B.J. Cater. Sa ngayon ay mayroon ng dalawang gold, isang silver at apat na bronze medal tally ang Team Philippines sa nagpapatuloy na 2026 JJIF World Championships Judo.
1: Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide ngayon Friday, August 7, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
1: Hindi ka bahiyang sa ordinaryong vitamin C. Subukan ang alkaline-based vitamin C ng Yes to Health. Ang Santone Vitamin C, mas gentle sa tiyan, hindi masyadong acidic, perfect sa may acid sensitivity, healthy na, komportable pa. Santone Vitamin C. Santone Gold, live testimony.
2: Ako si Alejandro, 37 years old, nakatira sa Barangay Bakungan, Pagbubilisi sa City. Dati laging masakit ang ulo ko dahil hindi maganda ang aking bowel movement o nahirapan ako magbawas araw-araw. Pagkatapos ng aking cleansing program dito sa Yeast to Health, natuloy-tuloy na pag-inom ng Santone Plus Gold at Santone Vitamin C, naging normal na ang pagbawas ko. Subukan nyo rin ang pag-inom ng Santone Plus Gold at Santone Vitamin C. Bisitahin nyo rin ang Yeast to Health Clinic.
1: Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
0: Alam mo yung gigising ka sa umaga, parang ang bigat agad ng katawan mo. Dati ganun ako eh, kahit kape, parang kulang. Hanggang sa natry ko itong Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may mangosteen, moringa, spirulina, tapos may collagen at glutathione pa. Kaya after ilang araw, napansin ko aba, magaan ang pakiramdam ko. Hindi ako yung pagod agad kahit kakagising lang. Kaya kung mahilig ka sa kape, itry mo na to. I-upgrade mo na yung kape na iniinom mo.
1: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide. Nationwide.

Alright, isang malusog na araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang maulan, ngunit mapagpala pa rin naman na araw ng Biyernes. Kumusta na ho kayo mga ka-wellness? Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid po sa atin ang Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla. Sa pangalan ng ating mga partners dito sa ating programa, si Doc Misael. Siyempre, ni Doc Ron. Si Doc Ron ngayon nandiyan sa, ano, sa Balibago, Santa Rosa branch natin, ha? At kung nais po ninyong pakonsulta sa Yes to Health, habol po kayo hanggang mamaya pa yan, ha? And of course, ating bossing, si Dr. Remilito Oy. Tayo po yung napapakinggan sa lahat po ng XFM stations sa buong Pilipinas. Ganon din ho sa Solid FM. At iba pang partner station ho nationwide. Batiin natin special mention ang ating mga taga-subaybay sa Metro and Mega Manila sa 99.5 XFM Metro o Mega Manila. May aral na dala. Kumusta na ho kayo, ha? Mukhang binabaha yung ibang mga lugar. O, sa parte ho ng Norte, ha? Ingat-ingat ho tayo dahil talagang mukhang matagal pa itong ulan-ulan na to at hindi pa mawala ngayong araw na ito, ha? Ang pinaka-importante, ligtas ho tayo mga ka-wellness. At syempre, sabay.

Narigaluhan. Eh, ganito ho yun. Kinakailangan nung i-share nyo ha, yung atin pong live streaming. Tapos, lagyan nyo po ng hashtag The Secret of Health. Yun ho yung mechanics natin. At isa pa ay mag-comment ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ho ng ating produkto. Yung naranasan ho ninyo, ha? Kasi yun ho yung counted sa ating pong parigalo. Sa ating Healthy Katropa giveaway na mananalo ho. Or mariregaluhan ho kayo ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Siyempre, sa ating programa, welcome na welcome mo ang inyong mga katanungan. Pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating pong hotline number. Okay, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga questions, eh, ilagay ho ang inyong location, not exactly the address mismo, kundi kung saan ho kayo nakikinig na lugar. At ilagay po ang inyong pangalan, ha? Kahit hindi kumpleto, basta may pangalan. Ilagay nyo si Batman ho ito. O si Piolo, di ba? Ayan, at sa mga nais pong subukan ng ating po mga produkto ay good news dahil pwede na ho itong mabili sa ating mga leading drugstores, mga partners gaya po ng Mercury Drug sa buong Pilipinas. Basta may Mercury Drug ho, may mabibili ho kayong Santon Plus Gold at Santon Gold Coffee Mix, magiging ating Santon Plus Coffee Mix. Punta na ho kayo sa mga Mercury Drug Stores. Ganon din ho sa lahat ng mga Watson's Pharmacy, mga The Generic Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, maging sa mga South Star Drug at sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar. Ipagtanong po sa mga butika, ha? Sa inyong mga lugar-lugar. Dahil ang ating mga sales rep ay umiikot ho yan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at naglalagay ho sa ating mga partner pharmacies. And of course, good news pa rin, ha? Mabibili na ho ang ating Santon Gold Coffee Mix sa lahat po ng Fisher Mall Supermarket. Ayan. At kung pupunta ho kayo sa Mercury pala, naalala ko, sa grocery section po, eh pwede nyong hanapin ang ating pong Santon Gold Coffee Mix. Okay. Pwede rin pong order sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang ating official store. Hanapin po ang Yes to Health 2011. Yan. Yes to Health tapos 2011. At syempre, pwede rin makabili sa lahat ng ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Yan. May mga produkto po tayo doon na special price, especially kung kayo po yung senior citizen. Syempre, special kayo sa amin. Yung ating mga, sabi nga nila, yung mga dual citizen. Filipino citizen tapos senior citizen pa. Ipakita lang po ang inyong identification para kayo ho'y mabigyan ng special discount. At good news din sa mga pupunta sa Yes to Health kasi meron din tayong mas discounted price. Siyempre, nagpunta kayo doon, namasahe po kayo. May opportunity pa kayo na magpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant, ha? Dahil meron din naman tayong mga consultation

yung mga supplement. Depende sa inyong pangangailangan, sa inyong katawan.

0: maya-maya lamang. Ilan munang mahalagang paalala.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito!

Loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco.

0: ngatus lo sesukang pinakurat.
1: Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
3: Abot o rene mo, dahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
3: Ahay, abot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog bali. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement. Ko, hiluta lang sa ako karon.
10: Lahigyod, basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty.

0: XFM.
1: XFM.
2: Titan, no de.
3: Oi, Mitra.
2: Libog ko ba?
3: Oh, nganong naglibog man ka?
2: Unsa ko bilion kanang papa o panget?
3: Ay naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumulang piging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa ona dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
1: Nagpada ko nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit na sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
0: Ay, salamat.
1: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sip o nukilanat.
0: Ikaw, Prud, pag inamog Vitamin C, ha? Amping dyan, Mahal. I love you.
2: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
3: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
4: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukat tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang ako.

0: and nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sister the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Stand on this coffee mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Mili pa ka magkape.
4: Santong plus coffee mix. Bika katilaw naman ko. May yung tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Aram ko, karong mga panahuna. Lami yun sa kanang, lami sa glasa yun. Ako yun ang ituyo, agad sa istasyon tong una. Tungkol ako ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko, naminaw karon. Inumog santon yung coffee mix. Kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato, pagkondisyon imong lawan.
3: Nagkapin ka, itambalan pa ka. Oh, sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
4: Xanthon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo jud kaayo ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Mighty City and News lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dun ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Ay, tinusin ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Bili na lagi.
8: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM. Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Xanthan Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, Osaka, Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
7: Sa mga butika.
8: Mga katropa.

0: FM.
1: XFM.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, wag isulo lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan agsulo lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni Slasto. Exciting?
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Santone Plus Gold.
7: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini. Kayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Santone Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw kini na akong ginagamit kining Santone Plus Gold. Mao na nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Santone Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayenan, adunay bukol-bukol sa suso, guiter, uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo Santone Plus Gold. Labi pa, ug aduna kay balatian, Santone Plus Gold gamita.

0: FM.
1: Okay, good morning, class.
2: Good morning, sir.
1: Our subject for today, yours among in a sentence.
2: Ako.
1: O sige, orak, ikaw.
2: Among the fish, coconut is the best.
1: Yay! Okay, very good. Usapa.
2: Ako kap.
1: O sige, budoy, ikaw.
2: Among kaldero, ikaw what? Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimtibi ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalagi.

0: vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
1: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
0: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
2: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
3: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika.

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
5: Symptoms persist. Call the doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
6: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanianto, magsigit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: Apo. Mangkipax mana?
1: Unsa mana?
0: Mangkipax ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
0: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
0: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santol, vitamin C.
0: Mag-santol, vitamin C.
2: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santol, vitamin C.
3: Santol, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

inday ikaw magmahay. Sa dihalan kung gugmang imong isalikway, sutian ko ikaw inday sway lipod-lipod. Ang gugma ko pulos kayo't kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtukod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

nai ku ikaw indai happy happy uron magpaduol ako kanu nai imong dughan unya ikaw ako dayong paray paraydan dili gayud ikaw indai nako magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa indai ayaw intaw kog paantusa agugma mo kun mahimo dilawan ta. Busa, maluhoy ka.

baduol ako kanunay si mong dughan. Unya ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intawon kung paantusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

May ngapon mga higala, mga soke, mga solid katropa. Hapon naman po din. Good morning, abot. Oh, pinaka mga una sa matanda ng atong pagyukbo, papasalamat sa atong magbubuhat nga gilugwayan tag laing hapon. Da, nakahimo na po kita paguguyhogoy. Deres kalibutan sa mga kag. Sa gihapon, inyong makauban yung ubos ng igala apuan batabatas kanginan at your service. Lolo, Jose, I try. Barnes na gyan, mga katropa, di na gyan, malalis. Oh, magsayor ba ko ron? Okay na ako ay kadait. Akong kadait ang dispatcher. Kunsa ko na pa kay sistema ang dispatcher na may kadait. May tao mga katropa, kumukusta man mo dia, welcome is everybody. Atong mga solid katropa diha ang nagapaminaw da sila mga panimay, pinagi na sa radyo, pinagi na sa libes. Ambot og na ba kang bayogar ro kay murag hinay nga atong interket ron mga katropa. Mura kahinay sa bao. Unsa may pinakahinay sa bao? Ang interket. Kung hinay man ang bao, mas hinay ang interket. Programa na to katropa tur kini kaninyo sa usa sa mga produkto sa Yets to Health Incorporated ang Santon Herbal Oil. Kini magong Santon Herbal Oil. Kuan man siya kaning humot nga inyo ning ihaplas para ma kuan na ng inyo mga kuan bitaw kana mga panuhot, mga sakit-sakit sa panit. Oh, pwede na niya nga libuhan mga katropa basta kay inyo lang sistingon. Sistingon ninyo na. Mapalit mo na sa mga butika. Mapalit po na sa mga parmasya. Pwede po sa onlyness. Diba? Santon Herbal Oil. Atong mga pagpanibayan sa mga naakaroon sa ilahang mga opisina, mga sakyanan, mga salakyan, mga servets, mga pribado nga sakyanan. Servets lagi nga. Nasa tindahan, nasa payag-payag, nasa kwarto. Okay, naglubong. Ha? Kwarto, naglubong. Lubong o kaning kwan ba? Kaning kutsara dito sa tasa kay nangape. Naing po nahuga po kayo ka. Ayaw rin mo paghuga-huga o mga huna-huna. Oh, lahi man po ng lubong nga kanang lubong yun. Okay, nagtanong mo nagsaging. Naitara-tara ng kaon ng kabot pagkuman gitamnan o gasaging muna nga imuna nga lubngag saging. Siyempre nga itong numero mga katropa 0981152525 para sa mga mag-text diha. Katong mga ganahang mag-text lapin na itong doon ay mga kapungot, doon ay mga kalagot, doon ay mga kahimbo-ubo. Doon ay mga kaaligot-got, doon ay mga sa Tagalog pa mga hinanakit, kit, kit, kit, kit. Inyo rin lang yan. Basta kay labi na tong bitaw, kantong nangaguba dah.

0: Doon na kita, 27 minutos ang nakalabay sa alas 3. Huh, mo itong mga katropa, ha? Painungoto niyo itong sunataha sa Premium D3 Coffee Mix. Katong mga nagmerienda karon, oh, nindot pa kayo rong merienda karon mga katropa. Oh, birahin ninyo og Premium D3 Coffee Mix. Mapalit na sa mga parmasya, butika, online ads. Oh, pwede mo mag-order mga katropa. Pero dari, ah, pasensya na gyan kayo. Wa pa naabot among itstock dari. Anong intended gyan nga dari, ah, ba? Pero what na mo? Okay, sa di madugay. Sa di madugay mga katropa, muabot ra gyan na. Mo ginay atong ikapanigoro di handa pita. Ay, sigpis nga na. Atong timbaya ng mga naanadri ah, kisa mo ng naanadri ame, mayang hapon, kumuksta namang kalo. I'm fine as a refined sugar. Wala pa ko na ayol. Ha? Oy, pag kuan haplas og lana sa wakwak. Aron maayo ka, pangayo nito sa imong ante. Pangayo og lana aron nga kadang ma kuan ka maulian ka. Kanayayay ramdiay. Ngayo ka sa imong ante kay abunda man to. Good PM Lose from Mada Bayogan Skete. Okay. Mala, kumusta naman mo ni Ven Mala? Sige gapon mo, get sa chat. O sa text. Richard Gomes, mayong hapon Lose, kumusta? Shout out, may dress highway bante tracks, gas station lo, salamat lo, gablets. Okay. Chair dance na dahil kuno siya, chair dance. Uy, naman nga akong tiya, oh. Si tiya. Nga kanian to, kumare. Mayong hapon, pamangkin. Sarbot. Karon pa ko ni patimaw, gikan na... Uy! Nayayay po ni Aiden. Ano mang daghan may nayayay?
1: Ayaw!
0: Kaya pa yayayayay diha in taon na tiya kay saon na malawa na iborigard na kuene dito ni kuan ni kasa to? Nakalimot eh noong
1: ayaw!
0: Si pangan na to ay?
1: Ayaw!
0: Jelina ba to?
1: Ayaw!
0: Ayaw yung pagyayayayay na kamong lang na pampakugol sa mga magyayayayay
1: mo. Ayaw!
0: Great day na ako akong maguwang si Assis John nga adlaw. Nga adlaw na tawhan niya karon akong mga panghinaot nga tagaan sa kanunay Ginoo. Og maayong panglawas daghang mga katuigan. Mabot sa iyang kabuhi. Kana lang los, salamat magbasa. Ah, di ay. Natauhan dahil ron nga adlaw ni Assis John. Tagaay ko lo. Og haplas sa wakwak aron mawala ning akong gibati. Dito ra sa imong ante.
1: Ayaw!
0: Daghan man tong haplas sa wakwak. Banga-banga ang kwa na to, kanang pundo, banga-banga.
1: Ayaw!
0: Iyan naman ang episode naman na, isod naman na sa garapa. Banga-banga man to.
1: Ayaw!
0: Moro na itong hanyo. Satsahe, birahe na dayo. pero magpahinom-dom sa ta mga katropa. Mo balikit sa ta. Kuman sa mga importanteng things. It's stand by Pepe.

0: Special. Kum Aminaw Kasex.
1: Sa una, pobre kami. Ang syudad, nag-isa na yun sa buong bulan.
0: Kum Aminaw Kasex.
1: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang syudad. Duhan na ka buong bulan.
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Apo si Jonathan Layaw, dapat patmalay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay tagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radio na nandong Plus Gold niya. Gato marhadaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong gimintay, nakaharot og duwa kastab, akong nabantayan. Na nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa
3: Malay-balay. Zantone Plus Gold, papakyas to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zantone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
2: Pag ino mo Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Sain.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
5: Purma da gani, pre. Pero may problema.
4: Ay, ano na aw?
5: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
4: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
5: Turbo?
4: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
3: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sa una, katong wala pa kung maminaw o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag o bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?
10: Exciting!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalitong kapihan mga katropa sa mga Mercury Drug, Southstar Drug, TGP o Generica Pharmacy Nation. Pag Santon Gold na muna katungwa pa nakatilaw, nagunob na hunlak ang akong tampaya. nagunob na hunlak sa emo pagbiya. Walay, looy, looy, ikaw ng aming taliko. Walay, looy, looy, ikaw ng aming bodhe. Busa sa hilom king dughan na ngandoy na lamang. Nangandoy makabaton og lana sa wakwa.
4: Ayaw!
3: Ayaw! Mga langit!
4: Ayaw!
3: Goy. So out here at MDC, Lo Jose. Oy, Day Doris, Day. Kumusta naman si Day Doris? Lang na, nakadumdum pagka sa chika kahapon lang, kabayo ni Day Doris lang. Itong mamord kayo ba? Mamord. Mayong hapon lo, na miss kita lo, from Julina Tularba Pakumiot. Ang akong dining ugangan nga isa. Mau ba mama Julina? Na-meets, day ko rin mo mama. Ako po, makay na-meets po na ako sa Day Jilin. Okay, nag-it's call mag-tutiwar din.
4: Ayaw!
3: Nasubawan ko, pamangkin ay. Audi ay. Pastilan po na nasubawan man din.
4: Ayaw!
3: Muresquest kong song, I'll be. I'll be crying, crying, sardin.
4: Ayaw!
3: May Doris ba? Dai usaway sika da karon Day Doris Day. Napoy lang nalana da sa wakwak Day. Katong i panghimagas ah, panghimagas ipanghamplas ba. Muresquest kong song lo, kanang sanay magbalik ka na lang lo. Magbalik ka na.
4: Ayaw!
3: Pabalik ka tong wakwak lang. Pabalik ka to. Katong yung mong ante lang po.
4: Ayaw!
3: Pangayo tong lana lang. Aron makabalik ka.
4: Ayaw!
3: Sana all nindot sa music. Nindot ko ng music. Mayong Bernes na maineton. Di alolo. Banat kantalo.
4: Ayaw!
3: Kwan lagi yung tara. O, imo pa kong regard ni Ma'am Guapa lagi.
4: Ayaw!
3: Mor. Ayaw, limot-limot niya. Mor, panagsara mo yung kamusodlot niya, Mor. Ano niya, wapag yung mga balita niya.
4: Ayaw!
3: Wag yung mga sugilon ba? O, kanag maganahan mo na itong mga inadlaw-adlaw nga pagkabuhay din sa kalibutan.
4: Ayaw!
3: Oh, murag niloib ng punis sa amor hinoon. Mayong hapon, Lo Jose, mo request ko kanta na usahay. Ah, wala pa dahing usahay? Ah, sige, tataon, mirahan tayo ng usahay. Bot ni mo, Lo. Nangambot mo ka din.
4: Ayaw!
3: Hapon, anakon, kumusta? Oh, hi! Ang akong maninay nga sexy.
4: Ayaw!
3: Ni hapon si Mads Ading. Oh, mayong hapon, pareng Jose. Oy, Mads, nakauli na ka sa kuhan, Mads.
4: Ayaw!
3: Sa, sana na ka, kardayugan.
4: Ayaw!
3: Mansanding ba? Wag. Limutan na kayo mansanding itong puto ng pagod ba? Wag.
4: Ayaw!
3: Pila na. Mura, 3 years na masiguro na
4: yun. Ayaw!
5: Oh, no!
3: Samot kita ko ano ni nahugno nagkumob nahunla ka nga akong tampaya.
4: Ayaw!
3: Nahugno nagunob nahunlak sa Magbagbiya.
4: Ayaw!
3: Walay looy looy ikaw.
4: Ayoy!
3: Nagibodhi
4: ay. Ayaw!
3: Santil mong braan.
4: Ayoy! Ayaw!
3: Watseng Leves Bayogan Dos Compañeros.
4: Ayaw!
3: Dos na. Bayogan Dos Compañeros. Lahay manawas eh. Hindi manamao.
4: Ayaw!
3: Sanay na rin. Si Chard Furman Sanel. Wow! Ah, napawawaw niya rin. Oh, na po si Kondre sa Pikas nga pahina. Ah, si Dede na po ni Lose, shout out sa taga Sitio Kantagan. Huwag ini kapulo ni si Dede pataho sa kang Jose ba? Okay, direra mo kwan. Si sani? Carmen, pwede mo request o kantalo ka ng dawatan na uli. Na, magani, gisalikway ganin ni Olivia, no? Wag ginawat, no?
4: Ayaw!
3: Ginawat na. Dawatan na, Carmen Putaho.
4: Ayaw!
3: Ang bugman ni Korda Puyo.
4: Ayaw!
3: Wow, kanait. Painom-dom sa tama, katropa. Gikan sa Pikas Kwarto. It's standby, bebe.
1: Halo, halo, espesyal. Kauban si Lolo Jose.
2: Siya lang naman si Lolo Jose. Sa programang Halo.
5: X-F-M.
6: X-F-M.
7: Kapitan, kapitan, utan ako ba?
8: Uy, unsa man ka na, Archie?
7: Unsa'y pinaka bigaon na subject sa school?
8: Kuan na siya ako. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
7: Ha? Ano mat man?
8: Alangan, kay daghan man kayog, X.
9: Exciting!
10: Santo Plus Gold!
11: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
10: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
12: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
13: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santol Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kong tiyan, pero nakuha-kuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay, halang mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungugwa ni si Dr. Sayes to, na panyo, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
12: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Vision Next, daghan ang natabangan.
14: Permigyud gamuta mo ta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta mo ta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
10: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
12: Premium D3 user.
15: Ako si Geoffrey, taga Sultan Moderat. So, naluyang kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadaw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nubil ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
12: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
16: Turbo.
17: Pakusog.
16: Turbo.
17: Pagdugay sa away.
16: Turbo.
17: Doble. Ang Dalipay.
5: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
5: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butik ka diri sa tuang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
16: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
18: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
19: 7 Plus Herbal Soap.
20: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap.
21: Bili na!
19: Santon Plus Herbal Soap.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit-an. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika.
3: X.
2: F. M.
3: X. FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Bar! Aliba, pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
3: Exciting!
4: Sato Plus Gold user, atong paminawon.
5: Si Gideon Galawiyot, taga na pong surandado di oro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, na yung gabi yung hindi matulog.
4: Sato Plus Gold.
5: Kerting lami, natulog na kayo ko, sa kung ihi, upira kayo. Garo na pong kreatin, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kung ihi, kung multikar, sa kung mabalatian, yun ang tulayan na ang sa Yes to Reality. Ibo kayo, tabang na sa inyong panglawas.
4: Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Zathon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pampanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin nini. Melanie DI taganap.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestawel?
5: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan din yun kaayo. Ako ganun mga yung ko. Mainam ko sa buntag, mabuntinom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mahiri akong ibati.
6: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una, ito ka pa ka nainom Santo Plus Coffee Mix?
5: Wala, mag-disun ko bawas, nag-duha ka adlaw, nag-tulo.
6: Sinda kong tabang Santo Plus Coffee
5: Mix? Okay kayo.
6: Imong paano, kumusta pag-inom
5: Santo? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santo Coffee Mix, inindot kayo.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit na mga katropa sa Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, o Generica Pharmacy Nationwide. Nangapi ka na mga katropa. Nagkatambal-tambal ba ka? Oh, pati ang nindota. Matod pang Cornelio. Mayong hapon, katropang Jose. Alo-alo, special shout-out sa Palabrica family. Salama, goblets! Maobalo? Atul pa ni... Saan maoba? Maoga ni...
4: Ayaw!
3: Pamangkin! Gwapo daw ka, ingon ni Carmen. Nag-ana siya niya sa inyong payag. Sabad niya? Bot-bot na ni Carmen.
4: Ayaw!
3: Murarabag na ako rin pag-anhin niya nga waarab ako.
4: Ayaw!
3: Basig si... Kwan siguro ito nga. Katropan limwil o kay guro ito nga sa pasabot.
4: Ayaw!
3: Asa mga taon pagitaan ka gwapo ni Jose?
4: Ayaw!
3: Siguro, gwapo ison og bukag niya ikalering sa bakilin.
4: Ayaw!
3: Kana, murag mo to o tana.

Kalau gua, senior Santa Claus. Ingat gua sekarang bebe ke binot bot mana? Murabag na ako dere pag anhe. Tiyak, ada petaka lagi dari si Carmen, tiyak. Guapo siguro ison sa bukag, ya, kareleng sebakileng. Si Kwan, apa itu si Daidore? So, Daid, nakita nung mata, Daid? Amurag ako rin nakakita ni Daidore, Daid. Si Daidore, wapa po na Daid kakita sa Kwan. Kay Kwan ba? Gisyobis ba ni Kwan? Si Daidore. Pasin na. Si Tia ba? Wapag i-update kong na regard na batato ni Kwan kasi nga na to. Iyahan pa kumangkon. Nagin din ang maon. Sana si Carmen nila siguro itong sugoon. Men! Bot-bot mo na yung Carmen. Abi na ko, huwag ka nang lubira mo na yung bot-bot ba? Pati po na yun si Carmen. Mga langit. Asa naman ni si Kwan? Si ay taga Sambuanga din si Carmelo din, no? Ay Cornelio. Cornelio Palabrica. Taga Sambuanga din. Lago makakuha na kaglana sa wakwak sa imong auntie lang pagadto sa Sambuanga lang. Bisitahin to dito si Cornelio. Dalhi to dito katong kwan. Ingor ba siya muanhi to diriya? Cornelio. Magda ako no siya o kaneng puto nga pagod. Puto nga pagod. Pero ang pangutan na, kanos apa makanis Cornelio. Mura na dako kayong question mark. Kung ugaling, mo anhe siya o mo adto siya dire. Ato, ragin ng huwaton kong mo kwan ba? Kining muadto bagyon siya de ring dapita. Hoy! Metingog na gyud ati mailhanan. Ang mo dalikyat na tani. Sa sunod na putang higayon mga katropa, mga solid katropa. Sunod na putang higayon sa susamang takna o estasyon. Okay, nahog naman na itong tabela ng pagkogoy ng kalibutan sa mga ka. Sa nga na lang, sa kinatibok ang puwersa sa EKFM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Pikas Kwarto si Katropang Kian. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pines. Yes, kini na lang si Jose Moingon. Sayaw pa daog sa dautan, dagan dautan, pinaagi sa maayo.

0: XFM.
1: Par, par. Nakuisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mo asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!

0: Mina o Ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Para sa malakas na buto,
8: Premium D3.
7: Matibay na immune system,
8: Premium D3.
7: Proteksyon sa bacteria at viruses,
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Premium D3,
7: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
10: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
11: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalabas lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
12: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
13: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
14: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
16: Mga katropa, exciting!
17: Mga katropa, exciting dito!

0: na.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: O sa mga tirada na to, Diapar. Pakurater ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
3: Mga katrupa, excited!

0: XFM.
1: 喂，那我想问看看是因为个动物咖喱鸭蛮咖阿弟喂你谁的
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapakoy sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthon Plus Coffee Mix.
6: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyang problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma. Katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, kinisili ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik, pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panibo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso ug nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso. Oo, kapalit yung gaso. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel, na ba yun?
4: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sukat, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-apitate. Muna akong gimintin karon.
4: Ang Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanagyo ko yung energy yan eh. Katulong ako mong tumar si Scarlaw. Sa pamahaw, panuntog, panihapon. Para yung makuha niyo loob. Ang epekto ane. Sakiting, pika sa akong likuran niya mo. Kuha rin akong gumuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
5: Okay na siya. Ayahin ang paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niyo. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya nako kaya na ikatabang.

0: ugali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga nakay anak sa gawas.
3: XFM!

0: Kids FM.
1: Oi, pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong pangunyaban, ayaw pang sugo-sugo, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Apay anti-inflammatory properties. Ug, mo-promote sa healthy cells. Ug, naapat siya yung relaxing and calming effect. Nindot usap imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan. Ug, dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clariskin Beauty Soap.

0: own skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimtibi ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
1: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Ibili sa mga butika.
3: Stanton Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Hili pa ka magkape.
4: Stanton Plus Coffee Mix. Pagka katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arang po. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agad sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsunan ako. Naminaw karon. Inumog Stanton Coffee Mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kundi sinimong lawan.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par! Ano yung nagod, par? Pakurati na ko na ibang silingan, diya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?

Local Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.

What I think.

0: Gospel Hour on XFM.
1: So we'll just get on with it here.